football valu minuto channel jula se football lua. Alo yo jump of changa, au vai ainga fole ne uli. Au pa vivi pele ride sa mo lanto tu ai nai musika mo oi. Oi ta tu te mana tu, au tu mana tu ai fo ile mo le sa unu anga le fiongal fa tu a ni le tai au. O ma tu o fa ya o nga mo mua ye fa nau. Ai se fole mana ya le si vai ngol sa unu anga le fiongal fa tu ya eti. Ia matau mafai yang alu fatasi matua ma mafai fi au leala utu lata foila na le utu lata ina o tato foila mo la sauta mait e tau foila lu tanga awa ola utama awa ola utama awa ola utama I sana tau lu te foila nga sa sana tau lu te foila sauta mait wa ita mait e fi fi ayo yo e e ia o ngā tāla ba o ngā pese ai fata mai te whiu e turire an ai amana ia lai tangola al matua e awa o aisa na maufo ilia awe fai oile a e fai oile lo tamaiti ia ma una ia tamaiti una itamaiti le ao ngā sā tulei ana itamaiti oi o le ao ngā sā maana ia oi whaalongo longo ia fai tau le AEI o le whaaloma wa oi ista maiti e lei loha sua tuspa ia whaaloma awasola oka aku mai le faya nga so sa male male male male male male me fanga le la o le faita pi a le tu mai le faya nga sa yo le a e I ya tasi faloma lua faloma tolu faloma o le faita wina o le awa wina o le tasi lua tolu ai manga ye foila le afu le vatu o lo walu ile le wale ka ngofi e tu tola sople le alu e au mai ise se mena le faitau pi ya po se mena le AEI ma le tasi faluma sa we hao o isi au tama le fali e ma ngai e laku fui la lau tama e haka mai fui ma fui o le te tango au hao ime ma nai e ili fali hai au te ave lau telefoni fa nofu fui lau tama au au ke ave hai hai wa isi tatu we ma ngau a o o nga nga ili la au la kouma le si ngai laku kou fali ya fa ma ya kakir fungi ka fa hot ai tango e avele afu e ale fatau mo le tamalna inga e saulu le awa o siau tamari fale o le a ato e esi a ipu o le o ofu o wati fafangu la longo a tita fao solo o I tita avali uabai o le maa ngai a ia ia ngai kangolue awa o siau kama ia e laku fu siau kama le anga soa o le poko siau kama ai sia le anga fu o le titango fale fale baila le manga ia e si dia kule ngai lolo kwa ngwa vilo kere fongi fata fao fao ia si utama le fiei tula ia mamata mata ila utama ini ata ite lo vai ai ai ai si le manga ia tangola ya oi io ia fapi mai fai siu kama ke lo aso la mo ke ora nga sa io I fu nga amakai pre a ato ia pe ki kama fai ele mengi kama fai fa popo siu kama ma ma fai ngia nga o nga fai le fali o ina fai ya oi o ina folua le ia o ai nga el suka molu po ai nga el suka molu ma le manga ia a I kango a o siau kama o ai nga kahale papa ia e fa pe ile umiore ko ko io o mea nga I kango a o siau kama nga le fali ia ngai failole ie o ai lu faola o ai le nga kango fa au sole si ai le apu ai gelesi ma ai wa finally manga yo me ai kilo e o me ngai ki kango au si au kama ngale fali ia au le mela le tididi tididi talala talala ai ku fa sa lo kol kama ki kire kere fongi oka nga po ai fu ngala po nga fu dia dudung Facebook ke maka maka ai ai kur ki vi maka maka ka maji ai ya ye so ya ya se pesa mi a yo ai nga me o nga fo role po vi yo yo va kon ma ha yo fu ide ke kanwa o ya e pe o la so o aso ngi botele vavi ale o langa mar suinga le uyeta to wa o tamaiti lungo upenga tafailangi wa
Wong laptop, ma Facebook, ya fai TikTok, eh makauki ya fai TikTok kama kama kid, mero wo yai, o mena, awani I fata malai datu matua, awani fata malai, na wa fata tu tiro tiro, o yai tamai tiro fai mai la tu wa lai vidung o pokalame, ah, oka I makauki ya, ah, kang ola ya, o lele kamale ya, ya, ah, ole a ato, ya fa palangi, ole a apple, oh, ya, ole p, P for boy. Oh, yeah, well, I don't mind. You get kang wa or the lay. Yeah, or the aato. Or the esi. Ipu. O off. Na longo. Ah, fa fangu. Nuno foa. Yeah, P pussy. Bye bye, little man. Yeah, tita vali. Sasol fanu a lazy aing. Ah, bye bye, yay. Yeah. Ya o o o o kama kiki baila ya uwati iyo ese le manga ilo kanga ya o sia kama fu idea ya ku fu ya ile nga sala life solution ele atu life me fa ir fa ya nga fa nga samba ya o loli o aina follow le ya o aina follow ne follow le ya vai o aina follow le ya ya sia kama ya o loli mai a loli o yana ya vai da ye le Yo fui la kemi su ngala ngasa ole poko yo lodi. O en tale papa ko si dingo li mo loli. O lo kama o ile yo mose. Ya baila ya kan fui la ile ya le loli. Ya o inga ele su kamolo. Ku sa la fe mai kala lodi. Ele ai ngasi se la fe mai fi ya o ngasi se. O inga el su kamolo. Ai lo fe mai o inga el su kamolo. Yo, yo, le fa fangu ale, le fa Facebook. Nuno fo ale, nuno fo no fo nuno Facebook le aso atoa. Hola, hola. Dai bele wati le walua se fulma le fia, luas fulma lima minute. Wate nele juas se fulma lua.

Joanna Morris toko tokuma o le telefono le olua tasi lua o fa marui vai vaiba olua tasi lua o fa marui vai vaiba tatu telefoni na pe ona e tamu fai mai ai o le olua tasi lua o fa marui vai vaiba le wa jai lua sifuru mali tasi minuta jalo le julai tasi fa maloa tu li tato wa tunu ya fa ngufile muru ma fa ufaru ngiasu Rosa no fotasi maya. Pamalo atuela unanga mal teutua le tuisa mau. Ile la tu falenga inai Evan Day le fionga sa bomba fatu ya lis mal fionga luenga. Pape fo le tatu teutua le Manhattan ni pe ona ye man rasko. Ye mal falenga u malaba le tatu wa tuno. Le say with love le fatu ya for lima. In Naimon Rewa, Evelina Imon Rewa for before my own tower.

0: Ya le le lo sfuru minute che ne le chu la jasi per fa fo mba tatu tala fole na le ngana Britania. Ma dicho tatu fa lingo fo chu ne anto bo fa fo mba le tatu want to know. Dal ton fo da bo to tele la tu wa ya tu. Wa le fa ma ino la tu tu manga lu ngo tu tu ni yasu fa malu lava. Malu lu sa I malu fa malu si malu final. Ya ai me se le wa tu la ta fo I na tu wa onga nei te maiti. Ya fa malu fo ya tu tu sa no fo fali. Fail fatu ainga taus malu lavon fa malosi male osios ainga la tina ina fo ainga pe ona ini ya tunu I maso se atunu lavon na tia umba wai le leo na lufa tsi male sunga atu si ola na mo tu tu tu meka kas la ta tu tali wat yai ya ni si fo vainga la tu nanga mo ta tu la mtanga le vaya so ta lufa tsi ya ya se fu mnia fa
1: malo lavale ta wa ta fa malo le ta tu atunu ke tia ya tina ne fo la sunga fo le ta tai ta fo kala mer pipi mai Eu a fost atât de mult dat o atunu a ala tu bai aina po e leuri la tău ia. Ia ata malo că tu atunu ce tia?
0: Malo, malo leu su malo fa malo si. Leu tatu e la matanga le vai aso ma hantang o fie fo le su ma le la la tău. Ia ai na amul fai ngol verso.
1: Ia, le le ia fai ato ingol vai aso ia nga ma mai mai fai mea la tău ia. Ia disi mea iei po le vale tu e mu fai malo si tu e coi usu ma fai ngal venga la tău ia. Ia e. Tau sa aini ce pa usu la o tamaiti. Ia e.
0: Ale ke fa yeah. Longo yu por PC le sa oriton sia. Ha.
1: Yeah.
0: Tu sa lava pete mai por altu langa ya oite le toy fo lo no vinga por PC fo le oite tau sia o se yo olot.
1: Apa nga ko sa un po isu por PC fo mai si maso fau. Ha.
0: Ia.
1: Ia. Wale na bata wa be ye ma mea. Ha. Yo ke lo ke le lo la por ale vinga so mata langa al fo PC la to bia. Ha.
0: Ye be fo ringa me fo mai yo wa Ole talo ole upor pese le fai mai se ima fau fau ah. Before wa mai wa wale lava tu si yang ia malang fanga. Before ngam mai le sang fanga. Uil fanga or fing.
1: Ia mengalir.
0: Ia por kamalo fau.
1: Besar dah kuat kasih potang. Apa ia cakap? Apa ia cakap? Betul. Apa ia cakap? Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul.
0: Betul. Betul.
1: Betul. Betul. Betul. Betul. Betul.
0: Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. O te no fo pe toksi o yo lot ya le fo me si ma fo fo si ma fo fo wale la ba ka si o malang fa nga o yo lo ngi nga la fo e fo ringa ba ya o se me nga bo no Facebook
1: quiero que vamos a sala que quiere te sele a o fa tu ngale sa fa e fa tuele te sele a si ma fo fo mo pa nga kan ko fo ile ko ko kan ko fo nga kan ko fo ko ko lo ngi ma ko ko ka mai Alela kina inge kau si per me ares.
0: Ia.
1: Kau si foi me kau ku ares si mama mau tanga ares. Ia. Lo kai mau aku lak si me fa pega foi le pe wa. Wa ku le lang kau konga onga wa mai kina wa mai le ma kina ka mai. Alela kau kau si foi ya ya.
0: Ia. I. O manga ku ya la. Isa. O manga ku ya la le si. Or ko inga malu maku wa ko ngongof. Ah.
1: Ei, ei.
0: Lo makua la ngafai mo mo la lon ko lua wa ke ke. E ko lua fo da la fanga wa lo makua. E fa penga fo da ko inga. Ia e ngafai mo mo fo ile ko lua le ko inga la ko ke ke ma lo makua ia ko lua fo da la fanga. Ha. ya wa wa ko ngofongila ir ko ngamalu makua mala fanga we kai ko rua ah kai dua ya ke ko ngof mbodolo la fanga ko rua fo ya wa mimi kai ala lu makua wa mbodolo la fanga ya wa la kungira ko inga ya wa mimi ka fu ya wa ko ngongil la fanga ole alunga la lu makua ya rule ile ile ngarwe ngale ala komiki awa ke ke ila fisidi de ier ko ya lu makua fu ile ah Ole uko e faile ai tu alo maku ko uru fo la fanga ya mimi karo lo maku o ofisi dingala le sido maku ko miki lo maku e o se fero ko uru ya ka mai lo lo maku e e sa mo ya pia awo ko fi se ya se sido fanga ya kala lo maku man ko la e lua e ko uru fanga ko inga ko uru fanga lo maku nga nga e ko fala u a ya mala mala fanga ka mala fanga ko uru la ye ke mi do ngo fo Mimi kasi do makua fa ku lor kara lo makua. E ko fira si do fanga. E o Sofia fira si do makua. E ko ongo. E o la udua malanga dua mal malu fa kasi de ko ongo. Wa kala afia fira si do makua. E o fira sa lo ko dua fa kala lo makua. E sa mo ya pia. Ta mo ya pia. Ko so ku fira si lo makua la de fe kala la le. Fa mai Aku kau fira sini apa yang aku? Pama iye kau ong olah dua malang dua malam baru fakasi deko.
1: Ya,
0: kau. Eh, kita kau balik. Kau kau balik. Eh, lepas aku foy. Eh, aku kau ngono apa yang aku?
1: Ya.
0: Dia kalau ngalang tuan kau sekolah itu, aku ni aku ni kita tuan dia.
1: Kalau saya ngetah lu langa mentang tahu suai fuang kau yang gay, ya mual ada pay lah. Saya ngofir me umat, yo. Apa tahu satu lupa pengangan sama, pofir lah membawa menit pasalung fapis ni jalan mikan. Ia apa tahu satu lama tu si lama jeli lama malik palu. Yo tu tu masa ni lama tu falta balik mikan. Yo lama fangan solo, yo. Lama fangan solo lefu ia lefu lefu ingat dengan alu fatoi menasal temik nasal fanau. Yo, le paula se fuma taxi ole a io le masin fo. Ya dinani lo ba beta pinor ta to falta bale se ba lo falta bai, di masala ta la so sa ne tio tina, es pala e ina ole a palo mo fa nau ta pinal na to maso. Ya pe a familia ina materia la ta sa ma fa se ta bale i ta to ta to falta bale be te kas. Ya esu ma ele bi feo fi, e bi feo fi ra ta to ia, e fi masala ta la so se ta bale mo afir mi feo fi o ta to pick up, yo. Tujuan itu ya tahu tahu tak balik dengan faham nama. Awak tidak boleh tiri tahu faham tahu tak balik tahu tak balik. Emfain itu tujuan itu tahu tak balik. According to tupe emfain mal finance. Ia tiri tak balik. Failure tu tiringa tak semua yang terlambat al sambo. Amat cemala amat cemala benda tu family bank. Sepuluh luar no four. Sepuluh kasih no four. Sepuluh no four. The Toyota High Ace. Mal Toyota High Ace. Fapel ni Saint Caravan. Eu levo o matista do mini hotel do mini bench lá que tem vídeo da Toyota da Farma Toyota Alpha da do mini bench que se chama na na na meu telefone aqui no e tá barulho no foia yo e mata ngō kie fwoi te leo tau sanga, o tau sanga o tā bale, ia masi tau a, te tau a fwoi e papitau ia, tau se tau e o te maketi, ia longo ina kwam talanga tau se, longo ina tau ngō kie a tā bale, te a fwa fua pa tutu se tau o le maketi o te minei, yo nisi tulanga ia tato tō reitra se Toyota Hilux, o le a fwoi Mitsubishi Triton, tato Nissan Navara, maale Mazda PT50, o tato piti apuia po Yuchi, o le moto, no tato lo toa ua mae, o no te teorinda. Ie fa solo me lite tele ta male. Ale mate ango fia le tau tua, tato fali ta male sa moa, ie tele, ie fu lele tele po io le afo ele. Tau e, tome ki vele tele, afo e tele variety, ah, tele to ima ta male, tele fo i moro se afo i pa brand, se fa i lopi, ti ima pa su, me ma talo mai au, le au le lei ma le mata ngō kia tā bale o paina tā pēna le tātou tau tua le miki kās. Mana tua au ni nāle pe oile tolu tau sanga. Nio e tolu tau sanga le. E service pua e le miki kās lau sā mo le tolu tau sanga. Pai fua le miki kās lau wawon na fitness mo le tolu tau sanga. Pai fua le miki kās pepa lau tā bale po le ritual registration. Tolu tau sanga ma tau ki tā pēna ina fua uma ia tutanga uma. Awara ni bitia le mea manoa. Pa mama aveu na le pita kidi lama na tā ue e tau. Ma le mātou tau tua. I le tau singa o lau a seta o tau tau tongi mo le lima tau sanga. Yo nisi tūranga ti ma mamai sa mo si su maima tala mai au. Pai poina o faso te tue ni ta vale ame sa mo tūranga pa pea e mo so soan yo e. E po ia tapani o mato ngā lue fa tas yo e. Ya denga yo ta vale sa moa. Nisi fo ma talanga e te ti ma mamai paina e bala mai fechi ta tala te afa pe o le tūranga. And finally, so my mother and my aunt, they lost a lot of care and describe. We need Papa to enjoy. But now, lost a lot of care and describe. They were on my phone to call online. Or Oiva, Lua, Fitu, Fitu, Lima, Balu, Tashua, Oiva, Lua, Fitu, Fitu, Lima, Balu, Tashua. Yeah, like the point of the eye. Or all were Tashi, Papi, Tuono, Lima, Fatashi, all were Tashi, Papi, Tuono, Lima, Fatashi. Yeah, I'm nearly to your favorite of Pitma to Eloso, the Tia, Moso, Pinangalo. Yeah, our level, our photo trainer, that was true. Yeah, what's the name?
0: Ato papa se spoela suma tetia. Malo tuxia vafta tele foi molta po va o le uli mori foi nga luenga se foi moi monia. Ya,
1: se
0: foi. Los for told me the challenge to la chasi. Pero pa fonga ba ia ile un nombre de tuol sunga tuxia i lungo de tuol rede Samoa. Wala one the tatu telefono le all what chasi fa fi tuol ni mfa chasi all what chasi fa fi tuol ni mfa chasi. Los for told me the challenge to la chasi. The telephone initial tattoo was to know my attitude to my fiber. I got yet to more to my law, my and I winger. I've tell him after my lunar tattoo to two half a pair now. I my football in Molota Valley. Why do I tell you what to do? Why in a five day mula lusa? What is on an antinati? Abita Valley, Uma lava, Lea, lava, Pace, Pace, Atu tattoo, Bacalabri, Fifia, my Pauta, the late tattoo, Nuala, Walla, Vilis House of Atunaina. Wa ina fo ye mo li e tau fo na mata itu ye ta tau mata la ye ta tau mata le ngola wala a won e ni fa le love fa e tupu ngola tele ye la fo to tele la tu tape na tu le mo le pikini ona fa na wa onga pa ta lo fa ti ya te uto ma fa ma lo ti ya te uto ma lo le on sai ma lo la va pale a mai na fa fi fi ngai mo ta to na se mai lo la ye le avatu ye le ta tu pokala me le o le areto leola o se tasi fo i o tatu tamaftanga fa le nganga le

Tai bele wat jelo jos fulu lima menit calon julai lua. Ai lu ngoko e mbong sedi ukol umak ku ngi vai kai. Pa koi fo ya. Awasola oka okai. E fai aku a pe ole. Pe or ke un or outdoor ke un or sen ukol umakua. Ya wa fo inga le wa a le ngi me fai sen umakua ngale mapo ya. Ya mali e pa pa fu ile ilunga ya sen wo dong. Al kai mingi se ha se ha ko mong sen u. Yo bokere ya pinge sulu. Ma makilipa. Ya wa bokere fa fa kiri kiri ro ma ku wa se ha ko mo se u. Ya se ha ko mo se u. O anga me wa bala bala le u. O le ko ise u ko bokere nga bala bala ring. Ba balo atu o fa bala tu bo ta tau ma tua le u tu u o nga tabaiti. E nei fana wole o tuwala tuwa onga taufo ona ta tuwa nga ia tu yo. Hile fale a onga piki ni leila u fana u. Oe male au le leo ngi yaso oka oka se manga yo le la. Ia le li faftei le tuwa mo le la ma neia le yaso. O le tangata lai mata ala ma le tangata fo ilea e songa songa. Ma le tangata iluo na sefe le tupe lea la. O itonua le la lea. Ya wafo ipea na tatu tapisa le telo asu. Ele ma fai na to yalu sa se lini pe a umana yalu fa a vidi lo tanga men yalu ri o te fa mangoi le ai o tanga ta matala mal tanga te lu na fu fu ma fa soa la va le lan fa soa a o le la la le fa onga a wa ai fa pelo to o le to ai nga to tele ya ai to yalu fo yo le masing ya ma le fa lo au sa nga to yalu fo ri si tu pe la po to yalu fo ri si tu pe tele la to ni oi a va le mangio le la O me au mai e fua, e fua mai e le tua mo tanto, le aise tupe tongia. Heo o le tato wola, le aise se eleni. Na o le tato ufafitai le tua inei mewa a mai fua mo tato. O le ea, o le ola, o le la, o le sabili. Mana yo mea mai e le tua, le aise tutongi. Na o mea ie fai e le tangata o mea tutongi, a mea mai le li. O le ai, nga le tato ufafitai, ale mea ave le tua. E fafte ilo na lo famlo na nga le ya tik tanto. E la mo mo fol ne yaso walu pasi le yaso pasi le afal. Pasi le afal ne yaso. Ai vai dale manga ya. Yo le fia fia e ke kero ke aka aka le yaso uma. E le iso falo mo longo tinga ai ai fia fia le me pito sinam taua. O le vai la au sili na le taua ya ant oi. Ile yaso mo le yaso o le mawala uata. Mawala le le uata mawala fia fia. Wa me sa puku mai o ame anga I mai e le kai kai. Le kai kai nga mangu malongi me alingi o langa mani me fati ngai lo ma fau. Pa au alimea ia maula wata. Babalo tini so tatu pa anga. Fita vine malo se fomuni iha. Tuyu ese yo e manaya. La uwa I fafo mea umalawe faala lai le la manaya. Ele vevela me le la. Eke lo la u ese fomuni mangongi lo kamanga. Oka. E ke do ai alu abro kanga me isel mangongin masing kami se tu load fa fong ta tu wa tu ai ai kanga kongi fa frela se mulinga foi mulinga foi mulinga fo le mangongi ole o me fa mangongi kanga ia ia lava lava pala langi ile manongi ole tanga mea o alungo ia afu o fala kongi fa fomolela Ya foi olme le ke manku ka ko ai ngisamo e mu tintini do de la ka falong ko lo makua ai mai sa lo makua ei la ba moi ma moi ma moi a wale ma ye la u me ye fa fa la le ma nga yo vai dungo papa lai yo ad wa ko ma lo makua ya nga ye fai la u fala wa lu ki fa fo ko ngi ki fa fo ma le fai la u fala ko ngi ko ai ma ye la vala va ko ngi ko ai ma o fo fai nga luenga le wa ka I ko lu wa se de ka ka ai ko ngi fa fo de la o ka Pie soka le pauka le palangi Mungu le banga iyo le la Sonde apineri fatalo fatu le mafutu baina ya uwa Peter Stowers Alo fatu mo oi

0: Olay to me on the radio Sam Olewa loose full middle to obtain a link to line life if you feel like I'm gonna want to emoli she and time to feel in my sunny. Yeah, oh sound near to why you fat my moy, yeah le fatalina lea pole fina wina initial sweet of onisio and never tap. Yeah, I land to fat for the two land to party. Le would tap in to ya yeah a pal chaina el tanto to do with Massino November. Let it to Shanghai have a telephone to il sungal tia cono man ole. So po man ovoile so if woman we
1: yeah pa mano atu he do telling for more. Yeah. Mas for you le tatu walalio nei le pulenga ya ai fatal fat fo il malu si tatu tu no lo fa un fa fo fo mai. Pa mano le na lue malo to tu ini. I wa una to fi le tu so fat fa ta lang ya fa pe fo ta po inga na i tama ma tina ma tu si tatu tu no malo fo la manu ya. Yeah.
0: Malo, le ono sa'i malo, fo le fa'a malo, si na'a ma'i le fa'i ungo le vanya so utula yato.
1: Ya, ole, pe ole pisi ma'asani fo i lava li. Le weekend, ya amata ma'i lava li. A stone ha'i, ya, fa'asawe fo i la sa, ya. Fo ina'i niso ngadwenga safati no le aso nafi. Ya, le a'i, fa'aftai le lufu malanga leo le tu le anabai. Ma'ua lava li, malo se fa'ati no ia, le...
0: Not ring them, you saw. Oh, no.
1: Yeah, Fayole tau, yao, eu vou itala vai.
0: Ei.
1: E um qualé a se coupe com ele, um saiale, ia.
0: Ea.
1: Pau alme ole, vai e tau mafapalengi, vou ie. Ma ficou ira loma si kakouso tietia.
0: Ia. Lá já o jitsila ele,
1: fraigai atia. Faftai le lof malanga leo le tua e.
0: Ei.
1: O la watu e faposia le malo si leuso.
0: Ea. Ea.
1: E biai le li. Fa qualé ia ie.
0: Ei.
1: E, e. Eu skai mo falou o le tolua
0: ah oi ole ole unanga o meu
1: ah ah foi que ele disse coco eu falei para mim o meu do fango
0: ei
1: e ele o la balta silla e aí vi ele o fuma langa le le tu la rua tá para fazer malo si si tá te uso tá malo foi a te ele tá tu o foi ni tá eu mas foi ele sou verte vai ele na tu na Tiu te fuli ni tae, maro le.
0: Yeah, dantung te tau fai fa maro le, but maro le unu sa, ia ua afale ni masina. Ia ole me tau watu fuhi le fa moe moe pe on tapena antu ye. Ia toi a una yasu. Toi a una yasu le, toi ia. Fatunu ina no le ile aso lus fumal famu ila antu e le usila fia. Le tulanga e pe ore ye ilau tapena ngamala o na ngala usunga le ti akon. Ole antunu wale fa moe moe le tante sauni e chile dava ye so asa.
1: Hafta I fonga mua. Pela wana batu se pamtalanga po imas paasua ili ba yasu. Ua tuan hai. Ole, ole nganga tonu lava ole, ole, ole nefa moe moe. Ole faala wiloa, ole aumai. Aumai o ilato fu I e, candidacy e tau bahaide.
0: Ah,
1: e ole balut. E aumai fu ili ai tonu e fa, fa I loa lato policies
0: yeah
1: my visions for lo tap in e lato campaign ye
0: yeah
1: on about to follow ni se facili al mamalo le tu nu ina ia lausi la fia my tato uma wa e pela van fa ya tu ya o ele te ta una tia ya pos policies for him ma ni se campaign il parlo tatalwai ye ta nu wa pele mele wa la yuna no fo ai to telo dis ole fa ngi lua mai ola to policies ma nga ringa la to fa tino pe a ola to tu mai
0: eh
1: ai le tu puna me ole mele na e ta wa ile fe file a mai ya se fa sa nga I matangata mal ma malu le tinu ona ba tu sa ole ye yo fasili ya ila to wa na e ele fo no ola to alu alu fi ai ni se o o fala do folha o lato fatino ah
0: mali
1: pe vela no fayat o le polia it's a community event o le polia e te tala
0: o so si
1: tasi lava e lei fase tu petong hia e
0: mani
1: a ina le tulu foi ai tu lai fa mai mau i lou taimi e te e te fiu matana tuai au e tato te tal sap sapaia le fa mui mui e ne yo tato fa longo le ma se i fa fongo le tunu a e tu mai tu atu ni fasiri ai lato fa peo no tato malam lam iai inisi o nava tau o lato fa nau noin
0: Ba no fa tank o ala vainga fa fa ye we ele fa mo pe o le dan wa fa tanta mai fo ile le ono ava no mai ye ni ola to suit ova mo fa mo
1: o lo o tali mai ya ele national le wa mai ele acknowledge mai ma tu mai ele tau au le national ye ele fa lo to si le al pan mia le na tali mai ye mo le fa fili nga la u confirm ye ele national confirm yale New Zealand Labour, confirm yale ACT Party, confirm for yale New Zealand First. Te tolua la le fatali ye.
0: Yeah.
1: O le te party maoli, ma le ACT. O le ACT. No for yale taluai. E na uma for yale na tu mai ma confirm mai yasa. E le fatasi mai le suile o le ACT yale. Et l'élection forum t'a le waifu. Comme il y a fait config. Alors là, il y a pour et ou maman. Et on m'a essayé tout. Ou à tout ça, on l'a vu. Il fait si l'il m'a mal ou l'a tenu. On t'a tout mal à maman. Il y a initio. Ou à l'hôtel. Ou initio parti. Et fin là où il l'a fait. Il y a initio. Il est fatin. Il est à nous. Alors on a fait. Il a un mené. Et tu ouais ni se facile il a tout fait pour na fatin na tau de taluai
0: yeah
1: elle est en nous ah sur le nganga le mer ah ay et puis on te taluai tu le mamalu se tatu tu nous on le tantu a wai et au pongi le fa moi moi wai a tatu no foi il avant tatu no foi il avant ya on a fa pia on a ona no fai pe ia fai nga ia a parti te tasi ia. E au nua masu rātou tali mai inisi o isu hia ma konsensi e fai le tonu eni tātou wa.
0: E ile parti fau le tau wali ani mai lunga vo ile leo le avu. Opportunity. O ile tau silsila ile parti pea.
1: Ia. Man tu fo i fonga mua. E peila mo le vai o na yaso a te toi. O i ngana le e a fo i le e fko a fio soi mei kamanga i kum. Ai a maua la vanua ma se stasi o sui tau wa. Ma na i te le. A peila va o major parties lava le valau lia. E alanga valau lia ia major parties ia. Wai ato tele i la tau e te tu mai. Ia pere lava fo inisio la tau ea ngaia le oie e te tonu o le kapeneta.
0: Ia.
1: E whao ngaia o le MMP fo ia.
0: Ia mantuala o le sa wapou se le vaitami neila o sunga ti a kono fo ili. Ia. O le yeile teimi fo me tau maulunga lai titi ato e lava ia le pasene fo ili leo lo mou e le pati fo ili pe afika nga ili e le vang fo ia New Zealand First.
1: Ia.
0: Antonula e on a fa pe tupu le mena e le timi le finga pano tolo no o le asu ile king make all tan to finga mano le anga i lumana
1: iu e sa o le ai formu wa o le winga tonu lava le o le forum le tapena a wai o tatu tangata he tu lo alfa funga le alba tu sa o pe ta o tatu e tele no tatu no fo e tatu tele tu rai
0: ia
1: o le Ole ya cha uya malo u ta ofi malo u tal tonunga. Po ai lava ya le paule le sau lava i tele u vai asti tasi ya.
0: Ia, ia.
1: E sa wasi lungales. Sa wasi lungales.
0: Ia.
1: E fa te tau ma mena i tangata palota. A to tele ya pa i tangata le malo la tunu e palota.
0: Ia.
1: Ole maturity fo nga o o funga le o pati e tatu te man nao yai.
0: Ia.
1: E tula i mai. Na ia a mai sep so sani tonu le tunu.
0: Mani.
1: E tula ngala wa yai. Na ele o fesiri talua i fo ili a ili. Po a ia le your priorities there e tawun fa mo mo
0: mani
1: aya o fe ka ko fe ngi di kan ha oli e por kala me vole na mai al palmia mal finance na fe o la to o mai ko nga fa pe o ni chef so soani mo a on
0: mani
1: aya
0: mani
1: Avenis in a ia mawalunga si tiao o onga tono ni sila. O se mele lei.
0: Mani.
1: Al fesili la. O lava mata ofi malelei ia ia o onga tono ni sila teiminei ma tausanga leo tia maisi tausanga uma. O le tani ioe. O le ale mele tupulema na omie mo omie le atinu. O ngā luenga.
0: Mani.
1: O ngā luenga le no tāua. To telo nisi e... Ni se wala mo fan ha wo fa mia mai tai mai universities.
0: Ola fenga
1: wo lunga ya, ma wo lunga tu. A fenga lunga i le warehouse.
0: Yeah.
1: Security cards. I say, le ni ngal wenga.
0: Mahadi.
1: Le ni ngal wenga. Ol mia la tau fa tino ma faile e fenga ma lo pe atu mai. Create jobs.
0: Yeah.
1: Ah. Le wo tele na wa ya ni se o company ma na Haiti ya atu of manisha company ufata watu ya tunu ifafu
0: mani
1: watapuni aisea le aisea pso soani yel malo avea ye epek ya ye epek ya ye pe lango lango malo sim sapota ya ye company ya awaya ale le ya ye company ya ole orla fu ngama tupo economy tonu nusila awa mawa fu mangalu ngatangat halo tupe ya Alatin we fa ongam soswani yalum fanau ya onga. Ay umho yo umo fa fosha le mawaning alwing ay itala fengai mu ilato motu si ay fo il maf tanga maing ma chuo. One epil tulangan na alefo tebaya tu fu ile miel my to telefo inisio o ilmamalu latin uolo u nga duwe fo I tu ye na iya advocate mo tatu tangata
0: iya
1: fa pe fo I tangata anu ne yusila ele tu ua fo I lanlo iya tau tua ne tamali iwa nai
0: mani
1: ne tamali iwa leva tau sanga fa atino ma tau tua tonu siu tatu utinu ala ua vaya kwa ngil kaya ole ua maia le press release ai nei ele I working visa aya
0: mani
1: lu atu nu ya le watel na tu ya ele ava nu o le top first two o kanga
0: yeah.
1: ma United Kingdom le tu luna ale fo esta we la ro le disi fa su li matu nu le fa fe ngo fie o no fa yu na tau sanga la tu ngalu nga
0: Bisa
1: fenga lunga ini usila. Ah ni ya eh.
0: Efakali
1: akaku. Afe oye ile ya funga le friendship agreement ina fa.
0: Aye.
1: Pe oinala. O le forum ne. E toiva ai inisi o fasili. Manisi tu e unga ya ile. Ile tato tao sanga le. Wanga uye ila loo ile melenga fai talwa ya.
0: Ia.
1: Na uye ifo I mato mastu inwa ngai ma manisi o le Pacific Justice. Ia le tulanga lava leo le unga ina leo le o le faa mwe mwe lea. Ina ia faa fai ngo fie na malanga maina yu tatu tangata.
0: Malo faa, au le faa utewa ia tuitustu singa ma ile li tio faa va malo ani usilali ila usungal tiakon.
1: Wa.
0: Le wasa no ma ye ia le sui fo ile lo le act. Faa pia mai. O le alanto freezing ale adult minimum wage. Ia mo le tonto sang. Mo faa nao fo ie le faa ia la to work experience po le training. Ia mo ilanto ila lo ifo le la fo itailu usfu tau sang ale maatutua. Ia. Ia, e fo linga ma ye ii. E va vei fuga le kofi anu kam gike faile to inga me va pe. Pe ngo fier kam gike ole oso kwa. Sol me lu tenu fu mo ma fo yeli lu so ngal tian kon. Sfulu mo le tolu tau sanga wa onga jom titi. Ai uma mila onga ye fo I fa mo mo nga mai se te mi ole ni tau sanga ole va pe mai. Chelo to mi ti sfulu ono tau sanga sfulu lima sfulu fik.
1: Yeah.
0: Ya ola wo fa nga lu nga so so ni ola to wa inga fo ile le au ta ta wa tina inga. O la tu aing o le sirike le ala.
1: Yeah.
0: O le ala mea le malo o fai I a inga ia. A tonu stasi nao sili tau. E anam ta tia tu fapenda. Ya e po le se fina ngalo ye la usungal tia ko no mal ka ko ko miki de ka pinga ingal va mo
1: cha le ya a wa e se mo mo ala va ile ile me le pena cha wo e cha nu ah
0: bali
1: o kamalanga e e tu ye e fisili polia ai o le no fa cha wa tu fo i len ka wo fo ka po kala me mo mo e rest homes fo ia wo o telen to e fo inisio na i tamama na tina mātua i lato ainga. O na ua to e restructor i le rest home.
0: Yeah.
1: O na ua kipi i a po whai titia i le whani fo i le anā watu i o i le. I le wala le vāinga ma tau singa. A me sa tangata pa ngalwinga.
0: Yeah.
1: Wala mafu anga na. A leo whai tau tu nge le tae hao. St. Vincent de Paul and Roy Hamilton. Le te reo le fso soani o lo la to fatino ina. Mo pensioners.
0: Mani.
1: Tangata maati tua.
0: Mani.
1: Le lava le fasoa. E man tua poi yo e funga mua. O ila tau ia. Sa ngaru lue ma tau tua ila tunu u le telo tau sang.
0: Iyo.
1: Le la wa kere nga nga ka kipi ya fundings mo au pension
0: pe wo fa le hango ye
1: pe wo fa le hango ye o me umalan ha ye le ta pena ye le pole ya tu sa o la ba ye le fa al o lo ye si ye tu ye ai si o ta tu fa longu pole a se response mai
0: tali
1: il a tu ye candidates il pole pe o ina e fua nga ye ye le parti e pa lota i tangata
0: Mali. Ya. O tatou fo i lau sungal tiako. Wa. Si pe ye mre me fu ilele pe yang kako me maka ko mai o vile a le fa ngongo mo si nga me fu ilele maka i kaka kere fia palo. Wa. Ai ele ole tulanga na pe ona ye tatou i nei nisila. Ya wai e lua va nga i ka ke palo ka i mo mo lau su tawa. Lua. O le panti e te whinanga. E te tangun tō te leo la tō sui tono o le parlament.
1: Tau le.
0: E a maila i le nā vai tāhu e po le nā fwi wha moe moe na tō whianga i. Na i ni whinanga no le tunu e o lo kau malama lama e le mela e ave e le lako pālo ka pere.
1: Ei. O le wha pisa pisa o le me pito silo na tāhu.
0: Ia.
1: O le mele nā se manu e o te wha pita i e fwi le le pūlenga ma le nā leo. O le wha tino e pere le fatal nonga ya ina ye fa lau tele ma ye mala mala mai le to tele le tawo ai o le mele pe na tawo ai le tu si mo mo nga le ko inga ka bla sa e mo wala se coupe il mele ah sol
0: e o mo ka ku wa
1: e fa ya ku
0: wa ve ma ma sang ile me fa tu tu nga ta ta to a wa le fa ti no ai lo la la wa ya ta ta o lo wa lu kesa ili pe o fere me a nga mo oi e au no mar fa la la ko singa me vile le ke fio mo ye
1: cha o lili ya ko ki ke au ka fa ya ku ye se fulu nge ko sanga o fa nge nga lu nga e le ko nga e wa i o le ko so le o ta o fide o nisi
0: e yo
1: pe o le mea fu nga le fa ko fu ila kalang le la ya o nei mea e tāpena ngā nei mea. Ia, e tāpena umalawa ma aise nisi tu. A se upufuile ki kira se kupe voi po se lengi so le hoki a kore mea.
0: A ere ngā taile, e re so le kura fungor ngā mea o lau whakaua ngā winga o le kupe marga ngā kare whaier ngā ruengare.
1: Ia, le tupe whātinoa, ia ngā kāko wale se.
0: Leo le winga o le kala.
1: Oi.
0: A whāpea o sui kau vā, ika ke whāpea aku.
1: Oi, oi.
0: E maua mai isa kame. E le o le sori kūrāfung, ngor ngā.
1: Sori kūrāfung. Sori kūrāfung. A le me le whātino.
0: Ia.
1: E le o se ngā luinga fo, e le a whāpea mō se pāti.
0: Māri e
1: le. No. O le me le whātino. O le awa onga a Yesu. Ia. Ia. Ia le. Le ngā luinga a Yesu sa whātino temilanga. Sa ye wha marolo ye ma. Sa ye whanga ye na fia ai.
0: Mani.
1: Ai. We telo me sa whatino Yesu. We me langa le e sa we tonu e le karesia. Whatino ia le a o onga.
0: Ia.
1: Yeah. E ile me lea. E le wapena al whaitau. Ai e whaitau. Ma wha o a o he tātou i ngā luenga na whatino lo tātou li. I ma whatino lo. Whatino la i ngā luenga lea. Oi na la e mole psosani mole l'hotel. Ah.
0: Yeah.
1: Le winga ngale. Ole ole. O se fa pou mo folie pou le tapin ngale fai for the common good of all people.
0: Mani.
1: Aya. Mm. Ale ole fima o tuol polia. Ole hope. Fa mo moi. Wal menga le tata le gaming. Fa mo moi. Pour un fer, à pas ouvert au soif,
0: mani.
1: Femme et moi, pour un fer, à pas ouvert au fal. Femme et moi, pour un fer, à si y a y est ton.
0: Mani.
1: Les voilà, ouma ya onga ici, fan out. Il est full fit ou full wongo. Aïe, on m'a fait un allum. Safe so soin, y aïng. Ouah, ouah, l'an va stupé ma ouah. Et ouah, t'as aussi no aïng. Peu les tous les malmafou en altape dans la on est si nova la ou mai fait mai ya la ngal mol couple en calvo et ay on est mer en fa loi tout et te temps là il est à tu nous à toi
0: mani
1: ah les fa on aller approach le tout plan calvo et fa tin noël ma précinct il est le fia fille il peut comme le fille wa la tout les pe patino ya il est lumana
0: et à tonu voi lele ya wa me fa pehari ya la usungal ti akon je vesi vesi ya me uma fa pe ma ea ale mo wana se le ngi mo singa la mu voi lele le ya wa ka ko ka ko le me mo a ma ke fa ya ko o fi ngi mali u ka ko wo ya
1: oi
0: e ke le manga ko le swa fa le nga mali
1: a
0: ke le man ko lo nga so soi fu e ke le man ko pe ko fi fa fi a wi nga ye kong yo Anga pagwa la umenga mai ka ngwa le me ai penga la vapiri.
1: Yoi. Ta ole lia. Man tu fo ele peno fa tu fo mo. Tu sa pe tu lui tu la ngal ko lui ku la fa ti no ai ele ele po ka mele le fia fide. Ai la ta pena la vos fa mal sti no.
0: Ele la se me po le jo.
1: Ele mi si ta wan fa. Wa ya le fa ki ngo.
0: Ia.
1: Oi, ole fa ngala nga wa ole la fa ya. Ai le ai. E fatino wa e ala fo ni fatino.
0: Hey.
1: Ya si fa malusin. Nga e ina te mama na tina ma tuo.
0: Ia.
1: E le fia fide. E tau ona e me kuaso ngi ya e I tula ya wala ngona ele si ele si fa malusin.
0: Nga le ingu fa la waria. E ole vai nga le.
1: Be o tula nga na e fatino la vala na ya. Ya si fa malustino le fia ya wa ya le malo le tatu o tinu ele kiki vo
0: iya
1: ele kiki se upu la se lingi vo ilo ile da e misi ya kwa la nga
0: ele ya wa mawaro le ipu fa ipoku wa la varanga iya
1: ole oi nga le ngalo ya
0: iya
1: ole si tutan u ole fia fide ya wa ole si mafu nga le nga tu umailuma ile
0: ile on
1: e a se tema
0: iya
1: iya Ola a wai dia fia filia ya electoral commission.
0: Oh.
1: Yoi, la ngo fai ku ye talo ye toteli. Ae pe moa kumise staff pe to ono.
0: Ia.
1: Ia a wai ya le stala inao nisi e lei.
0: E lei le stala.
1: Le stala. Ia. A wai le palota.
0: Oa ni vai nga te unau antumava.
1: Ole, lua amia. A le eila u passport.
0: Ia.
1: Ya ole la senya tavali.
0: E.
1: Ma ta wa la va ya le.
0: Mal to ha tu si mo ya na je no fo.
1: Ya mal to ha tu si mo ya. Na je no fo. Wa na ina ye fo fo le. Ya solo le le ya le fingol palo to fo ile wa. A le sa. Ya ke la ku fi we su ke a le fa li. Fa ku ma se kala ole ngai kan kale fa ti no ya na le. Ya al fa le tonu la va ma le fa ta mala we. Ole fia filna ya e tapenatu ya lau ya le passport driver's license ya ma songa u ku pe male fa mauninga folo lo waitress ya wala fa tu mu ala pona e fa tu mu la wal menga nga ingo ta tanlo ye e petrono ni si rantu e fa tinu la vala le la ta pena le ma ki fa fo ma yo le fani e a lu la vala ya le pro caramel pona
0: ala e fa inga lu
1: ala e fa tinu la vala nga le nga ila te wewa wa ima e fa fo e le stanga
0: Ya mani ye vol nan tu langa wa le wa matana fai ti ti le la photo pepa vu le le pusami.
1: Ya.
0: Ya le wa nga ia le official commissioner of nga palota ile online. Ah, no no. Ja wa tele lo wa mal malama ile sia ki na le la imit. Ya wa na le wa van ven so ta ye tu fu. Ya ai ta wa le ah le le fai lo lista. Ya wa mai ma wa ko lo pis pis or ko kausa. Ai le ai ma le fa ti no nga sa wa ya ta. Ile fai lo lo palo.
1: Tau lea, mō tātou fō ia I tonu ainga, ba I fō ia whānau. Ile e mana ia le peo mere tā ue whunga mua. Ne ia whātino ai online ia le restala fō ia. Ngō wānu ia ino wāie, e whai asinga complicated lai titi o le...
0: O le whantumu.
1: O le whātino ngā tūranga lea. Ae ba ia aloma whānau e... Fatino lungo le online. Nga langa walo e lunga e sui fwela I le fenga onga wa sui la etris.
0: Ia, ia.
1: Ai na o mai le fai asinga complicated le titi o le. Ole, ai na ye ia alo ma fana ua lato malama le tulanga na.
0: Le li malo fa tank o lono winga lai fio lolo anta hantu sui le fia filea o le fwina o sili antu momo la usunga le tia kon. Ia wa o fatala nonga fa pene. E tau an ta pene fsili avi yei o le vaenga lai ala antu tsilai. Ia e tau fwina ta pene pene le mai lato. Wa ele nga o fas pepa le la alwa kwa le fsili am fainga ye le follow up question vo ile. Ito tonu o le fsili ya le tas. Ia le fwina tu watu levano. Pe ma faila ele follow ye po le la utele o le antunu. Na tu watu sina fsili vo ile. Ile kai mia umainga kalir ko fsili pere.
1: Iwe. Man tu afo e fonga mua e. La vanga ye le wa ila lo ile palmeni. Na o ngai polkiki.
0: Mahali ele.
1: O wala to mala mala mala leila ele tali etali ai ole fa inga fo ila le fesili fo ila le pole le tape nang o fesili ne e fa por kiki fo
0: yeah.
1: A wai ina ia maua le leia le ele tali le e man tatu te man nao ye le inga ngal tala fo ilin fai atu e le fa alua loa fo le fesili ai ole penu Piano fai atu, ai e tu ufo ilava noa I le floor, ia mo nisi o fesili, I le fia filia, ua almana ia fo, ua faftai o, ula ele I confirma I le stotasi, faftai le fionga I le tawaana, ia anai, ia la ua o confirma I le si ke spika lpola, ua almana ia la ua ke spika I petolu, ua petotolu, fai sina fa matalanga fo, ili ai, amese la ua le levanga, involve to turn world community initio o tulanga ngare kusa e fa tu pumana tu fo ile il to tele o tangata o malulet nu ai e to fa manatu ya ile o banga le o ya ya le il na tunga lunga malulatu tali mai malulet nu
0: e wo me fefinga alo lo kat ya ko mo wai o ile skurgo sa
1: a kungwa
0: yo ya wai to su antu tu fa mai A le fuga fa mai ole na kufa fuole a kai fie sfur ka na a le fuga e sau a ye so le fa mai malili a la nga e se fui a le avanga vaka wol ba nga le a kali vo ile le kali kali filemu a le lo ma ko apunga yar ko kolga ka de fe si dia kula
1: to to ta si na ya le si fui a te mali le si us ya ole le fuga na nga lu e me tau housing a ole le policy analyst service nami ni na fata li pe e confirm mail na wai is very reliable for ya at fi fi lava ye wa mala mala mala ya ile il por kiki mala chula nga ye fa le mesi la wa mala mala wai tun ne I sa Auckland mala mala mala sui fanga fo lo tanto pacific ole ya e pe tu langa na man to vol dalen fa ya tu lesi ya so temi gon ha I se man ele le tele foi o le sao o ta tu tanga ta pe a elect I de ton o le palmen
0: man ye
1: a wai wai wa mala mala mala le sui fo ngota to pasifiko e fa ngo fie fo ila o na fa lo tele Transparent, you tell on this on our ringer, my policies is a tunnel at a party.
0: Yeah. Le link man over tank ya tonu wala mlam fai fole ta filo inga le divang ola wuli ya o mayalo filanga lo tolu ngai le ta to we filo Ya misele vol fan fun nga man tu wa yiwa pakavo inlele ino fanga yiwa onga le fana yiwa ni si vo yiwa ali la usunga tiako
1: yoe
0: okele ilo yi vo ilele pe ole me le mfa yinga pakala kala kaka vale ole me mfa ina piki ma yele fana wa o wa me o ma yele be la lorga ko me le ka ke karon o ye ah
1: yoe ye man tu fo yinga ka wa le po fo ile ya le the Taiwan security, the border, yeah, wahana, yeah, the safety, yeah, I turn for too long, for night, why, you tell when that to go by the safety, or how do find out?
0: Yeah,
1: I'm sorry, too long, and I ain't a pack of a mouth with you. Yeah, I follow my today, if I let you know, oh, I'll find you. Ya ba sisi malo si
0: e alu yo e ya biki me kabu e wa ni singa me de e wa ku
1: ni se ta u fo le ngal be ngai na to ya nei ma chu ai ya wa ni mo molin ngai i ta ya o ya fa pe fo ye le tu wang o wa o
0: mi yo ya wa i fo le je wa linga ko pika me ki ku kar kala ngo ai lu ngal fut pa ku wa me lo ka me ki o so lu ngal awa la ale polo kana ko fut pa
1: mi yo yo ka ma dan ha e sa o kala ko inga bu yo ko ngi ya se u pi le pole o le fa moi moi ya ina ya woni ni missi sem hier et bon ya al pov el tifi o ka ku ka ka pa ba ni la ku tv oh
0: mani
1: yo ni na po na fia o la woni missi se pe fa le tonu se pesili o se tali fo il ya fia
0: mani
1: il nga nga nga ba tu nga fa taime nga fa malo le tato pulenga ya mesela leo ya e fa malo fo ile tan loa tu le au fa ngana mat stofe le tu e so fa fa ta lang ya al famia ya avelo tu al han loi ya au tu e kan si ina ya a wa ya tu le fia fi ya pe an fa ya tu le tato tele na o tato fa pe fu e o me ma sangi la ya tato le a wa o le tele fu le o le o chances e tu la me wa ka ko do ma la ba e pa lota la va la fo business e pa lota la va la fo business a tato e tele un tato li pa lota pa u yo fa ngu mena pa speaker to sanga ni tene pa u yo le fa ngu mena pa speaker to sanga ni tene pe o la fo na wa mai il mo tsamo ina ia su ye fo se si e le ma ma wa fo ni si ma na tu le to tele a pe o ta u le na le fiafi ia ina ya wone I ne misses it's a fast for us is if we left yet ya a few matter to out be on for you ya tap in a pushing for malus no left yet ya walo to funga to mafa ya left yet ya I but you five time for malo ya to uma malo to talo malo le fatu to ya I miss for you tap point na I to mama na I to ya lo fatino pe ya wa ya su ta to tino ya manu tene ya fu fanga m favor ni ya su se wan
0: tai
1: tai
0: ya mole antu lo fam tai mole ta to fa so ile ding va ngo la wo ya chano so I fu ile lo fo le tu le ta to to I filo ye se so le ni ve ya su mala sunga ele li ti a kondo le sunga ya tiken sa ne le polu le nganga o le suina o le pulenga o le pure anga fa ki po au kilani le kale sia ka tuliko to mo fenga le fa mo mo ya wala le longu pu ye li yo lo to pa ia ya malo u to ma malu foi e ana va ta wa va ng fa fa te tas to ton wo le fenga pa lo ta ya po le ta pe nanga le mo le fenga pa lo ta ile so fitu o le masina o November all the info to sanga ole was to the time to take me to your minute on the time only to la e tolu ya tafu ile tolu le uli ne yon e fa funga le ai se fa popunga o tatu tala e va I fa nuwa ole anto shuma ile sunga le tiga kono e ame salo a le olvea so ne olvea so fogu e fuga la vailunga ile kele o meo lo pisi ai a e ka alusio se pisi le ila e pisi ile sunga le tiga kono ali toe

But if you are so if you long you already bang all out, all your money money in a yellow mofano yang all of family bang you to why you are on a little for ya, all the mantle of your new lance, Lua, so say full malima, all the masino, say Timma, Lua, Felus, Malona, Wong, and Tunungale mu, yea, little for your masina. Ele so a lo no winga choice fun male di mas o le di masino lo to to umal venya so ni venya so le pa so mul mulio le ya fu chowa o ngali chomin chilves fu pa e o e ya onna chowa lunga choi fu ile o le fu o le masino se tema e le venya so yona to an to bolve so mo mole to to ngali chomin la fia pe ya o ko ir ke mi vile ka ke mano lo ma ya Yeah, I'm going to tell you how to tell if you feel to tell no for the family woman, you'll tell foul out. Ya fa mauli lu fuspa tono le ta vale le to wanga yantu I mi ma ainga all of a pele on the family mai le defo I vai ngona wuli fa telefon twai ya basa ulu a poa be vo yel tina ya sina le mo le ainga sa mo UB 36 pa u to mino yo e ma la fola o ma paki piva Ja, le gan te leva tarafa joi a Da Vinci Leonard from the young land to li I a pene huro nga solonga o maruka. Alofa le antua fa popini si tau sanga stele mo oe to anga le lotu ma hawa I mantua I te manu iai. Alofa anga mfa amri anga mai a papa nga solonga fotu papakura. Ja, malo nana I sa mo fine mo inga umalava I sa mo ni sila Australia. Ja, manu I a te lelo lus fulmal tolu tau sanga. Why say tell to see the toy in any to one lord ya pinu yeah why for being ali or long and white timberly yes rang a war yeah if I may know for you it is or less so or lea ua fa I lo my yay ya le su su enga sa fa nga solo lea but the two of old to man or le fia to sangalena numa avilan fan that we told to have Eoi, ea lena, o le tamalo e suafa ya Tom Phillips, lea safa apia o na maliu ina uafanaina e leo leo. I lea sovalu o setema o le tausanga na simbavaya tuna ilu afe luas fulu male lima. Ea, mae o le mafuanga na leina fana e leo leo, langa ngkango fua fanga fua leo leo. Ia la tutulinga ia safai. Ea, mae fa tausanga, lea tua I kato lena sola ilu ni tamalo. Ya fa tausanga o lena tausa ili ai. Na eoi, ee timi na mawa mai ili poti. O le sa va pe mei na va iai fea ma fea. Va ile o kumapai ma la fai. Ya, o le tūlanga la e pe o ne iai ia le tālu sanga na tui nātu e a inga o neita maiti. Ya, sa tui nātu leo. E le ngata ili matanga aluenga o leo leo. Ai le ngata fui lea o le... ka inga ora, pole matanga aluenga lea mo a inga e meise whanau. Ia, e le teimi na tupu mai ai ia le taunga whanga lea leo leo ma lea li I lea. Ua whaha I nga tausanga. O wha pia lava ona tausa I lea o ia. E leo leo antuai malana whanau wa tuktoro. Lea sa ia tau fia fia lea I nga I le taunga vau I lea antu wa Waikato. O le ni poti lai pe o na tuku ina mai le so. E wha te tau lea I le lei loloa mai ai o le whanau. A le nei ali I malona tō lua wa tetea. O lea sa wha tiro ina lea e Honourable Justin Simon Moore. O ia lea o se KC. Lea na wha I loa mai ai. O leo leo male o ranga tamaliki. Sa iai lea wanoa la tau te pui pui ai. Ia le whanau. Ia pe tau fia I fwile nei ali o Tom Phillips. Ilo na aluma ave I ale whanau. I le taimi ilo na lua, pe mawhaifeo na lantou maweina I se taimi mua muane, a ile o le whanau sanga e pe o na sa tau sa ili ai. Pe ana wha pia lea, e wha ilo antu e leisi matanga alwenga, I leisi matanga alwenga, wha matalanga e winga I le neyeli. Ea, o lea fo I sa au ili ili mai eili li poti lewa le tasi ua wha ilo mai le so. Ia nisi o ava noa, sa misia lea, e ono maua mai e le whanau lea. Ea, peita, e le ima whaina whai lea tūlanga ona o le whata mal, o ne ima tā ngā luenga e lua. Ea, ma le ma whai ei ona ave ese mai ei nei nei whanau, mai lo la tūta ma I to tonu o le whātau sanga e pe ona iai. O le mafuanga lea, na wha to ese ai I ala minister lea o le social development, Pe uma wa whakorua I iunga whako e sele mingi skalea I ringi kausanga.
E le nganta I le taulanga o le misia winter payments. Ia ona o se faa le tonu to tonu o le system ala matanga aruenga. Ia, e yeifu malisi melenga fako e se karua I ngila. A o le fuwa koe fako e se I. I le taulanga lea. Ona ole le mafai lea. Ona faya ya ngai o inga e tala fiangai. E vave ai ona maua mai aina I neifana. Pamela na faa matalanga. Ia, O leana I le lape I ngā ioinga le lā tūmatanga wenga e pui pui aina I neifana. O le mepi to sili na whaoteie. E nā o le tamā leana haruma ave whana nā le whana o leana mā waila soifua. Ai tātou te le mailoa, pē o le halu to I ngā o langa, sā o laina I neifana ue to to. E to tonu o le whātau sanga leana alu le lā tūtama, ma ave wha mālusia I lā tūmano nofuai I le tonga vau. Ya, famaili faa mtalanga na tomitai minister, e ya ya vanoa te tele lava, na misia, ya ae misia I lava, ya le valea ole afu, ole leilo loa mua mua, male leilo loa lona lua ole fanao. Ele ngantavu ilea, ole fo isa faa pia ona faa ilo mai, ele ofisa sili, ole matanga alwenga ole oranga tamariki, leana ya faa ilo mai ya, ya le faa fainga talea, Ia ona faya le lantou ngā ruenga. E pei ona faa ilo mai le so. Ia mai olefu ina sao noa le komisina ole mata ngā ruenga ole oleo. Ma ia faa pia mai ai. Ia ole neisu su enga. Ele ave yai ia upenga e tatawai ona faa le leia le faa tidonga ole aungunanga. Ele teimile na tula I mai ai. Ia mai ole au talanga ole mata upu le neifa mai sa leilo loa mai le tamale neimala na whanau. Mai le aso se fulu valu aso. I le tau sanga os e lua afe se fulu male tasi. I le maasina leo se tema. Leilo loa mo le se fulu valu aso. Ia lena tia iaila na ta vale. Ia mafapelea ona a nga ia tuai loa e la lafi mala na whanau. Sa maua aila na tawale ilunga o stasio matafanga Olo yeile ki tuton Ia maa sa fa yeile sa ilinga pe ofele mea uanga iai Muli muli ane Ia olena toi maua uia Maa sa fa pelea ona mo lia iloa I leo leo Ile fa mai mawina ole taimi ma resources a leo leo Ia ma faila ilo ma le ripoti A nga ile oranga tamariki Ia Fa maila na matanga aruenga o leo leo Ole taimi mua mua le tupu mai yei le leilo loa lea mo le sifulu valuosu. Ia sa yei se tūlanga foi lele. Ia piyo na ona whaatanga fai ele ni tama. Ai ole tūlanga I piyo na yei ya lana whanau. Ia ole alava sa whapele ona wa ia pele tama lea wa watete amolo la tūtina. Ia mai sa whapele ona la tūwa aia. Ia whamaumonga ole ni tama. E tūsā I mawha maumonga I pē o le tūi nā, tūsā iai, ia lona le fia fia I le mālo, e le nganta I lea, e le fia fia fō I leo na ngā leo leo. Ia mā o stangata I fia fia tele le ava mālo, si le tamā lea. Mā sā tā iei lona talito nunga, ma lona nau nau ta inga, ina ia ave ese lana wha nau pēna nā, ina ia awaine I o, I le wha msinonga lea o a inga, e wha ngā soloi nisi usu isu inga. O le tina o le whanau, o le an ta ua mai. Sa wha ilo antu I le suuswenga. Ia mai, na ia tu ua ia le la mafutanga malariri. Ia ona oni sa wanga. E le nganta I lea. O le tangu whaifu I lele wha ton tonu fola. Ia leo langa, o le an tina. Ia ma sa wha pia leo na alu ese mai ei. Ma tu ua I le la mafutanga. Sa tangu whai le tina e wha o antu le mata upu le oranga tamariki. Peter, ya ele I whapele o nā vano ane ia le tangata whi ngā ruenga o lea a waunanga ilo lā tau pi tunu o le whanau tine ioi o le whanau tine ale ni yulu ngāri o lea na tu ina mai ina ia tau ma whai e wha tino ia le wha o antu leo wha mtalanga I o le wha msidonga ahele I tupu mai leo I senga lo na lua la leanga wha ilo makausang Ua fiwa ilo e tau sui. Ia, mai anwai anwai le tātou whamtalanga. Ia, o lape nai pe o nei ei. O lape o le mantanga aluenga o leo leo, ma le lape o leo langa o ranga tamariki. Ia, le na le mawhaie o na tau fia. Ia,
ore kele ore kain au teilo o la ana iloa inisi o tangata pita o tatonu ila antou I se tala e pe yona tu na antulea e le tama ea ole taumafaile e pui pui a lana fana ma ele mana oe ave e se antu maia ea a fai olenga musu e ave ona ole fam sinonga e ono ave se a ilfana au maia ea ole kulanga lar ngai pe yonga kia meira ka kumaka wa ole vesiri o ai tangata lea a fia ele mata upulene ia antonu e fape mai ia le tina o ia e sa o ilisi tu antonu o le fape mai o a inga ilisi tu sa o vo ilisi ku ai o tangata ye pito isi liu na faina le mata upule o le faina e isa ia wafu ele e isa ia antonu le tomititi na faie o na faie antu lantu tama o kere fianu ko ngava o kere fia ngofo isa fale ie o kere fia ola I le mele I ele ngamu morekele o mo meo ingseki. I to tonu o le fata usanga ma ule alwa ilawa I se au. Talo faina I ni fana. O le tatalo. Talo sia. O le ama fayona toi fo I o la tu o langa. I se tu langa le lei. O le ale winga o le meo le kulanga le lei. I awane I aise siu I la tu. E muli muli ane. E tauma faye fata I ta ile mele sa faye le la tu tama. Ini a la tu fana. Ile anga I antulea ile lumana. Kano ufai. Ia, wa maina ia tatu ufana ule rivaing ule awauli. Ioi, e mo ia eo I hafu, I falonka kama li uska. Ai tutupu mai lope fia fapeni. Ia, e tate fafutaya, olea e malupuipu yana ia tatu walo mai ia ni ia tatu ufana. Ia fa maa loa tufu ia tautuma antua ia lolo famoni ufana. Ia, ole nae olo utausi, maa puti ia le mea lo fantau. Tahalo fai, inai nei fana. Ia lewa leilo po leare meo leao yele lumana.

Se fu mal ni on era sing le fan to la to langa in sa mo ma se ta si fan to to ai le fa ili ole fai fai ya so le ganzo voi le on le fan to ma ya to fi fa o sofia ma i po a un ol ni o langa e te va i mai la vo te tu la va ia o ta fa ah io ole wa se antu le ta to tingi ia se fu mal fa mi ru to te te ai ne le to lai fai le ni fi fi le so lua le so fu mal lima ne o masina o se tema lua fe lua se fu lu mal ono to e fa ta no fa to wai e lang mai mo mal fa fu nga fu e le ni vai ngole fi fi le to to fa wa wa le radio sa mo ta si li mai to lu wa mo ia o kila ne e mal ta si ono te si mal ta si fa mo e lo ta to fa si lu manga e sa mo ma lo nga lo ma lo le fai le faiva e ma lo fo ile tawa tai po o le nga lo nga chute po se faiva lo filima o le nine te fi nga yaimba o ya fa ya nine te fa mauni ya so lu ke fa ya ko o ya le ala po ai le ne ya wo so lu man tango fi mai ave o le la e tau mo wai sina ma fa na fana e fai fo ya ona ave i fa fo ta tu tanga me ma fa ye ona fai sina fe au i fa fo ele nei fo i vaeng ole fiafi ale ole moa ina ole vau ea ole ta lao ina ole lau ole la aunga le ngā a felelei sono i le aso toa nai ea ma le aso fo i ana nafi a o i le aso sa ea pe a fo i ele i fa i ana nafi ono le na ma lo si mai fo le sabit iang ea o te le mai loa ia te o hepe na e muli muli ta i le case lea wa fanto e se mai ai ia le a fo i minister ole social development a New Zealand nei e pe ona fa ilo mai le su suenga na fa tilo ina le se tasio ke si mai le aso na fa pelea ona mali wai le tama ia Tom Phillips e o mai e le nei ia vai tau o le nei tau sanga o le suvan wala masino se tema lua fe lus fulma le lima sa fa pelea ona fa na ina ye le leo ma mali wai la le tama ia Tom Phillips e ina ua mai ai lea o le fa tau sanga o fa pelea ona sola sola solo e le tonga vao ina i le antu wai kato ma avantu wai lava malana fana wito tonu pe ora uta ua i le awa uliana leila e le na o se tasi se matanga alwe nga ale malo ni usila lefo ina ye le sasi i e le nganta o le sasi o le matanga alwe nga lea alea foi kainga ora e polo matanga alwe nga pui puia ia le saunga le mu o tina ma fana ia po ainga fo ai lo yi fo le sas ane ma janga an wenga o leo leo no ina ua le mfailea o na faa so antu ala anto faa maumonga le ana ma fuai o na toi alula tamano wai faa lua na aluga kare ma avela na fana ave faa da na o le teimi mua mua le na aluele tamano ma avela na fana ia o le masino se tema ile tausanga e lua afe lua tasi ya o emre tua le vai tau le tau sanga e lua afilu o tasi le nove vesi e lila lang i atoa i le afu de fama ya fama i le COVID se fulu mani iva peona sasa wa i le tau sanga e lua afilu o sifunu ya lua afilu o tasi lo ya lena ye le tau langana se fulu mani vanu wasu na lue le tamano ma ave fana na lana fana ae fama i ole mafua anga lena le na alu tangata le ma ave lana fana wa toto ina ia alofia ia le oantu wala na whanau i le wha ngā solonga o mene i o wha msidonga i le wha msidonga mō ainga ia wai na e tira fia fo i mō tātou ilo a whai o se muni mau ona e mō mia mai tono le wha msidonga ai le awai atu ia e alua lua e o lawa ina solo fua antu wai mo le wha msidonga ia antono o stasina mafuanga le ta o mai le li poti le o tau li maina i le so na mafuai ona alu le tama ma ave ia lana fana wutotolu. E ui ala olena aungani atu le tina o tamaiti. Ia ma ona tau a inga fo. E le tele umatanga aluenga li poti atu iai. Ia le mele tu. Ia e nofo mai mafau fau. Na. E le mafai ele tama alu eto tasile nei wa wale toi fenga aluenga le ingiangkupe. A wa ole mefoi nale nale yona ma ua wanga oi kongo skasio fali. Ele mafaina ia tausia na au ia, i se mea sa ia maua ile na waitang. Ia nai whanau ia tautoro polan whanau tautoro. E tau mai ai, e itanga talena fsoswani ili tamalo, ili whala fina leo lana whana. Ia mafaina rofoi o ili tonga vau ili waitang. Talo fai,
po o fea ma fea e aluanga i e ian tātou o tātou manatu mo tātou langona. E le ma fai o na toi whaafo i mai e le teimi o le whana. Lena vala vala i molo lātou tina. Ai sili sili ai, le teimi. O lena whaano no fufa malo si elu lātou tama. Ile tongava. E tātou tele o mailo antu po o ania o onga sāfa i el tamane i lana whana. Ai pena yei fo ini tūlanga na whaia i leta ma ilana whana. Ai po o lea fo i ia lea a fianga ua o yei ma fawfaw o nei nei whana. E moni o lewa toi mafuta nei malo lātou tina. Ai yei lo taltunuma. A e o mai le teimildi. O lea la vai whaima toi fo i ma fawfaw o nei nei whana. I le vai teimi sa a vefa ma alusi yei ilantou le lātou tama. Mamma moe ai i fale i e ilu tongava. Tālo fai. Nā, masalo a lua tolu aso peva yaso ilu tongavau koi fo i manfale ma kwa maanga ia. Ai ole fantau sanga lea ole lafi mai i imao. Nā, ia wai ole mena e ngalo ilu telo tangata. Ia lantou fai unga e fai. Ai misi lava tātou o mātua. Ewe. E ia tato ule tulanga vo ilele ole vivisi. Ah, ole tama loa male fafine. Ia pole tina amal tama. Ae makuwa afianto ima mafufunga. O meni yo fana. E laki ya lape aye ili taimi fo ilele e mantutuani ai. E toi fo ilele li. Ae ole tele au faa maumonga epi ole ya ili tele usu enga. Isoli ngantu la afono a meni yo fana. Ma tu pulanga televo. E mafua mai, ona ole faa silu mangalea saa soifuane ai ila hato. Tile ufaya tula ili ni vaenga ole fifia ame ole tula ngana ole a o yeile fana wa asia tina. E malonto lua le wa mali. Peita yane, afua yeile tele ufaa maumonga ye waya. E ono o atu yeyo langa ona ini fana. Aile ose malilienga na malilie yeile fana. E fia oi oi le tongava. Tano fai. Talofa ina ina ifana. Ah, ua taitai ina sese atu ilato. Ye wala berenga fefirka maloa e fuantu la tusuengala. E musu e alu ile family court. Iampo le family court proceedings. Aisea. Awafu ye olona mata upui. E ona apa mailone malatula fono mafapia mai. O, e alele. Ole umina alela la tuantu yante oe. E mafayona e va iala ufana. E mpo le taimi po po voile. E mafaye ona e alwe va iala ufana. E le iala. Pe ava pe voile le ona isa o loto le vaima. A ele anga le fa pe mai. E ta tauna ye ma seksi tangat. E lanto e vaai. E ama va vaai tamite le taimi le tau te filo ia. Nio. O inga fu ile si me koe oso me tua marita o le tangat. Ya e koe fo ya e kuona maka au. Na faa pe e fia. O na oo. Ia le mata upu ile tulanga. Na faa pe e fia. O na nofu nofu wa. Oo le faa fi tau. Ile tulanga. Ia. Antonu e tofu wa tanto umale manatu. Ah, tofu i tanto. Male faa tofa la inga ime faa pe ne. Ailanga olo kupu mai pea. Olo kupu pea. Ma olo tupu tupu mai pea. Ia neimea. Itu tonu ole ne ien turu. E tālu sia, o le awhapelea o nā, maua se file mu, a wā ale file mu, ma fau fau o nei whana. O lono winga, e ono toi tupu mai eise si pefea, e to tonu o leise lima tausanga, se fulu tausanga, luas fulu tausanga, pefea lava tausanga, o lo iei pei to tonu o ma fau fau nei nei whana, e a lea mea la tupu. A faiolena yei tamai tili timi lena mali waila la antou taba. Pa matole ase langona o yei fana ule timi ni. Ele ono faa peama fo fungo tamai ti. Ol makuale hanga o leo leo. Fanga fuwala mako kamale wale nga oki. Ya mano fo ele tamai titi ma teo fatu ilo na loto malo na mafau fa. E makuale fie fie ala i leo leo. Ola ala le meen tupu pea on tulu manai. Ae tango fu ise tamai titi o nai nei fana. Fantino le mea peo na tupu ilo la tutama, ise manu o le manu. Ae ole mea nae faafutai ai fo ii ale neia tunu. E le nganta,
e le tupu o ni whawhita uli fai so suenga. Ai olo o te lefo i le avano, e maua i le fso soani i le meta o le wraparound service. Ea, po au au nanga i e mawhai o na toi te mantai le upenga. Au au nanga e mawhai o na toi li liwai le tofa. Au au nanga e mawhai e o na toi sui mawhauwhonga o tangata. E ui e le whaingo fie o na sui. Peitai. E te lele avanoa e maua i le fso soani. Ai, e le mawhai o na sui al tangata. Pe a le loto lawa iai lea tangata po lea fui tangata. Ah. E le mawhai o na luantu pai sui la fai. Ewe, e mawhai na luantu pai fai atu ia la fai. A li i la fai. O le mele mawhai o na e fai ai te maua i le mele. Ea a kali mai la la fai fai mai. Ah, maa ngai a fui la. Ai nga ngā u mea o le kua o pai fai mai. Ah, hi mai mauru ki mi fai e fur ngā mea. O le ana le mele ta umuye i a i tātou. Ea, ele e se mea ma fai o na fai. Ah, a wafu i o le pule fai kari a ngā raka malo ma kua la ngau. Pe na te fai a se suinga ilona o langa, i se mea ele le iai. Ia ma se mea fai e ono fai le tonua. Ea te bila o tātou uma. Ah, o le ka koke ilo le leia. O le mea lo lolo le fesipovi. E ma ierga ngaka. Pe a fa a pealia. E ke fia fia e kausami i aso fai pea o le vai aso. Ia ae fa a sili sili ai. Ia le aso sa. O le hei te sila fia mau tātou ilo le leia. Ka koke ma ma ye. Iwe. Ai le ma fai yonga ku. Oh. Ele ma fai ona tu. Ai se. Ya langa vo ole va va ye kuyo ka maka fo ile le lungo lo lo. Ah. Ole va mai ya lo tama vo fo. Si kango. Kango ya. Kango ya. Ale mu zum zum mai le ji ku lo ma vo vo. O nga wo mbang fa ku fo ma ya o ku kango le mang. Ah. Yo on fa ye ya le ole ve singa le tono lo ma vo fo nga nga mo ingia o fo nga pa ma ya ku lo pisa ni se ya. Nga singa me ale o ma kur kas e va long wa ku a o ka se ma nga yo le wa ku ku ngor kam a ye umar nga fa mai ko e kas ya ye ko kan kan o ku fo ye ya umal lu a ale ke va ye ku a o la e ma ku a ma nga ye le mu mu ye ma le a ma lo lo lo me yo le fa si po ma si mai lu ngor lo lo ko ku ku ma ye ma fa li fu ka no le nga fa impo le mu ka a ya wa ti li a o le ka ku kilo. Ele e yore mele a mafua inga fa mele foma. Ua mawalunga lo kolestro hari. Ea. Ona e fa mailona ia lea o lau fai unga fa le foma. Ia leila li foma. Vaak. Leila ai mua mua. Onga ingo ele o lau fuala. Ea e. Ia o anga mea li. O lea la lea onga ala fuala. Au la goya lua kwe fany. Anga o makua ko aranga o kongo ka ko wala tutu. Ha. Ele iso na isi singa. Mada mele tupu ele vane o matua. Aya afia tuai. Mafana. Onisi utaimi ele o alu tele yele mafaufa wal tama. Pole tina. Ile lave singa le faimal tama. Leanga fuyo lai kuli ali saa ol tangataya. Hmm. Ola lava e kuli ali mangwar kangakaya. Tuli alo na ai. Tūli alo na sao. Ea, ona talanoa atu le inisi ona ona tagwainga. Pe talanoa atu isi ana wo fapea maile fautuanga. Fai onga e sao e. Fai ya, kango e fapolonga le mafaufau. Toli. Ia la fapolonga le mafaufau. E feo lolo le polonga le mafaufau tangata matua. Ile a fianga le a fia ile fana. Ae le mafai. Lema fai, lema fai. Onan tala noa misi tamu titi yante oi. Se faa mole mole oa ule polonga. E lema fai. Aisha. Awa afui e lema fai erakama kiki nga kali mai yanki erakama kama kuwa o oeo le matua. O oeo le tamapo oeo le tina. Pe a faa longo mai. Yanga o faa lupe nga meye amaka kwa irkayao. A uli ya fiafi po. Pa hua nga ole mea nga e fila flofwa. Ah. Mwen tanto fa utalaya. E yai yale porgalame. Na umata mantai ile fa ungole vayaso. Na ilunga ole pengata fa ilangi yale afu.
TV just pole tvnz.co.nz. E whae ngoi na o le Ram Reid's Mums. Nyo, o ti nā o whanau po tū pulanga televoku. Lea sa lantou whaia le soli ngātou la fono. O le telepele o whale o loa mapisinisi. E whao ngā ina ia mō me o tāwale. Hmm. E o ia tia. E le isaka pisinisi po saka whale o loa ma kwa kaika kwa iai ka miki ia pe asa wai. Te vai atu le lua afe lua tolu lua afe lua wha. O la le mole mea toi titi a le misi le vai aso. Ia ma le li poti. Ia ma le tua le na iima le suinga le tula afono leo nga makua I kuku a iima leo leo. Ia ma wha pia mai le tula afono. O le a makua ka uma fai e a le tula afono. E ka loka umale au la ikia. Le ma le faya le ngayo ingala. O le mea lai e toa ilo upulo fo ilele ile afo. Ise tasi ufa la putputonga. O se fa la putputonga ale ntudu u yepo tangata finua po tangata maoli. E wai pe ole wale mafanao o solinga tu la funoya. O fana a tangata maoli. Eo. E yei la le e pe ole sifi fo ilele ka iya tupulanga talavu. Kuse ko kolu tina ye sa wi tonol por kala me ye ta me ye ya la to fana ya o tina fo yi wali to ma futa ma la to pa anga po la to te tolu ya ona ole tele a ol solinga tu la fo ya mal ke le usa wanga to tonu me ne yo ain ole tina mo mu fa ma ola ka ma ke fa longo kwa ka o me ye le ngo la kikir ne Ie sau tina alo na lua fai mai. Ia. A alu lau kamai oi e kafau yanga o. E lau alunga mai ale ingolo kame kikira. Ia sau fui male tina alo na tolu. Ole mea la vai kasi. E kusa ia ia le sifire ia kongi ia kaika ia mene. Ia. Maua lola ia le leo leo. Ah. Maua lo e leo leo. Fa atali ia ilo. Male teimi. E la waia lona ia e tula ia ilu mwala wha msinonga ma wha pelea ona laulei unga ele taimi muli muli an. Ole mele fai atu e la utala. Ole su e ole mafua angai ala ina fai e neitu pulanga ia soli ngatu la fonoi. Manino I ole mantole vai. Ole mantua manino ole mantole vai. Ole ingo ala ukamale isa ue kongui. Ingo I anjani. Ia olona ingo. E ka umama ya isi tamaiti. Uma yorka ika inga ole au fa'ale anga mea ye yeine. A ina ua fesilingi ya le atali. Ya John. Le ale mafua anga ya linga e alu faile ya mea ole ave oka meki ave. E wa ole mena ele awali yefai. Fama ye o nga o ita avale. E laka laka I o ele mele yele pisi nisi pole fale olo. E unga olo la yele a. Fa ola e fa alu yeito. A ole me piko si dia ngaka ole fesili tawa ole ya le mafu anga ole ya le mafu anga nga e ya lu wai fuwa faile nga me ai fa mele tala le tomititi oya na amata mai ona lu ese malona ainga ile se fulu mal kasi o nga kausanga iyo se fulu kasi kausanga ai alu ese malona ai fa ya ku ye le tangantale fa ye le porkana Ola le mafu a ngāri wai alu ese I malo wain. Ai wha mai lantal. E te te aho na mātua. O lontama, ngā unga mā ngā vā kua o ngā. Ala mai lunga o ngā. Moe o ngā. Ai alo tina. Ia. E le ilava fuse mafu tanga mal tina. Ngā ala iere. Ia, ole mafu a ngā ua ufa apia iloa. Ole tala le anjon. Ole mea la ngā wau wha pia mai lo lo mafo fau ya ta. E sili ai, lo walu ese mala manto wainga. A walu ke ngofo ilu ngala awal kele. A kongwe maua I masa kupe. Ole fe sili la. O ka miki e mafu aile mele ole. Ole soli tula fono. Pe o matu wae mafu a. A walu kalangar kamiki.
Walu walu nga ye ki gai ya wale koe a, wale koe mafuka. Aya alantou mafuta fo. Ya ngana pa wale le bemo, e misha le kaya au, misha le uli, misha le vye. E te ilo oe le tala atina ne ye anna fa na ue. Fai maile lantou tala, ma le lantou popo le ngana ye. Wale ilo pole alime ole a fai fanga. Nga pa ule mele o fa karikani ye, a au ole po, elele le ise momoi. Awa foi e yele te mi vili en tu ile ole o fa na umane ile lo ifol te isful ma le vanu te sangale ma tu lo knowing e ma fa yona avi ole fa mshino nga foi lele a tu pulanga chalavu ele ba ma fatele ya ni soli nga tu la fonu se ivanga na ya wo ole tu langa foi lele wo mali wista nga tape o ma kwa ka nga ka kelingi me o fa la nga ina le ori chala na na tina a fa ma choli O le mele ye, po le mea sa yaile olanga. E limma fina le leise mo ilpo. E fa tali tali fo ilele ngar kakangi ar ke le fongi fa apea, awi. Po o fea fo ise fa le pui pui lea, po o fea se ofisa o leo. O lea fo iwa loka angi a isi angam. Ki utantu fa uta yeile te leo le afianga o le mele le tupu. E le orka maikiki le maa fua ile mele ya. Niyoi. E mafua mai, ona ole sio sio manga, olea sa ola masoifuane, ai. Ai utele ufei atu fu ilai le divaenga ole vyefi. Ile mai muamara faafunga angal tatu utru. Na paule ole mafua angaya leina faye tupulanga talavune ina. E yei leisi tamaititi. Olae ola itutonu ole ainga oka. E makuwa fusia ile alofa le maftanga matua manefana. A yei fo ilona langona, le me fo ilele o le fia kofo kofo I me vape. Iwe, e fia alu e faka e kai pe vape I man. E pe vahi e kuroi lungar kere fongi. Ah, sole, ma anga yor kuri nga leo leo sole ma kamai ele e fai mer kemingi. E au nao so ilo le lon ma fofo. E fia kau ka ua fo nga yei lungo mene yo so shomi. E fia kau ka ua imo meka bo mea va valvalea. E soli ele tu la fono maono la matia I leola. Ia mai, o isi tangata ia ma kua mafakia I meio ram rate talu ona fai. O nei tangata ia na pisi nisi. A wafo iele mafai ele awari ia nga koe kokongi a kure ka wale mea la wale. Pa mei ole tele o nisi o pisi nisi. A umanga kalepe le awari ia ai avengi mongi meo ngi sukaraki. Ia, ai misi aka kou tewis. Se ivanga na aia pisi nisi fo ye, ye imo meo fili fili o mama o kaukaringa. Ia, e taunga taa au te iloa inshua vaengana. A onisi u pisi nisi. E faaleanga ele au laikia. Ai o olo na tap, o mea na faaleanga ina. Ile limas fulu afetala. Ona lima faile ono tutongi antu uloi awali ia pole au laikia ole melea. Makwa safa ya tangata ya na le business. Niyo. Ayo ole me towa ilo upulo. O se tasi ufaala putonga lea maile antu waikato. Olea fso swani tele la ula itia. Awa ole pito nu ule utala no antu waile ya ile antale na umantamata ilunga ole TV. Tasi po le tvnz.co.nz. Eka ole ram rate mums. E mele pitonu o papakura, ua uka uarko piko uleanga ole ingoanga ngai sa wailu ngole, ole purukala. Ea, o tau nofo mo tau mafokfok, wapia, sol. Le kio ala, le tio, a e mafua mailea. E mafua maile mele sa o lania ili tomititi, ua na o se tasi lea o mafua anga. Le ala ina tutupu mai mea. Ile ni waita, wakauli ko e whaalo ngō I ngāle me ole Ramri. Ya wafo I o lewa makuwa kuwa e lua ilma tanga aluenga o leo leo I. Ina ia mantua I dao fia. Ile tutupu mai pia. O ia I toa I ngā soli ngā tu lafono. Misha lava mene o tupu langan talavu. Ae amu ia fo I e tupu langan talavu tonu ole ne ia tunu. A wafo I e mawala ava noa. E toe mawhai ei ona toe fuata ina o lantou wolanga. Ina ia avea I lantou. Mani tangata lele. Mani tangata foilele
e ono fa moe moe i any communities ilanga yantule ile lumana ya ole tautua la male au nanga le vaenga polfana poptonga le ta wole mana ink e yai ya tangata e mafaye una faya la towa onga po oni courses e fa onga yai nisio o avo oni si la fia o yai tupulanga televoi ile am janga ole jamu fainga e toya o ina ma fo fo le fana e fa yen tu yele fa ya onga e so merkom ki kir fa ya ya wa fo yo la wa leva na pule anga ye yanga e le to e no fo ilona ai ye merkom ki na fi ngu fo la ai ngali pa fa pa e so su e akor ka po ki fa mayele i mas me e o singa ka la pe lu ka la fa ka wi sanga me ai ile a onga e ma kwa misi ako en pa wal mele tu pule ainga o le manga va ku onga ala mai onga ya malu ya va penga ile se me ai kongo pu sais o ile kam ki kila fi ngu fu kongo le ainga o ile tama ti ti fi no fo no fo pe tonu le ainga pa fa yo le finga le o le tala na le tali na ai se fu mo le fi ku ka usanga le maku ai na a mata ona lu ese malelan tu ainga maile se fulu male jasi ona tausanga. O le nui, se e fia, o ngō le fiku kausanga, ia le nga faye le kikile o le mele o le nga oi, ka le pe ka a vale, e le ilo atu pe nao o foise ka le pe fale. Fasi ngō mai ranka le jasi o awala. Fa mai, o I le fasi awala lea, e maa sangi o nga mako o mai paka ai mako ka a vale nga oi. E o oini o loa, nanga o ia mai lea fale ma lea fo ifan. Fa mai o ia ma sanga mai paka. A wai lea ma se si elaku wa alaku suwe. Na tau tino ifo estasi o tina o le fanaune. Fa mai, o ia nga fara fia ia nisi o le fana. Ile kemi lea lua kwa ia sa ili nga leo leo. Ea, e u ia o la ea fo. Ele o le mea na ili tauna fan. A o lea lofa fa wa lea na o le tina o. Ina ia awane ia o antu ele faam sinonga. Ia faa wawle faam talanga ila wali ia. Na lua ia lua. Eo o lafale mata upu ilu mo le faam sinonga. Famerka lala kikire suwa fayan chan. Na lua lu lona mafau fang faapea. Ua sala mo ilanga mele safan. Ma ua pala ai wawle mele watu. Ua savali ya ilunga le awala po fere me halwi. Alai fifi. Awafu yole ile warren of arrest. O le teimi ae maua ie leo leo, si aki antu ona wha maumongo. O le keimi fwoi ngai loka ie leo leo. E te tonu lao le au nanga le pe o nauta u o le mana ink. O loo ie ile fso ta inga, a le whaala puputonga lea, ma le te leo nisi o mta ngā lue ngā le mano. Ea, sa wha pe leo na maua le avanoa e anga ie tuwai. Ie se tasi o manu o le malo. Ma wha pe leo na whi loa ie leo ma le au lai kira. Ea, alwa ia alwa il porgala. Ona fa pelo la ia leo le tal. Ia ole la walu tonu o te tūlu marfa msino. Ia awafo. Ele keike ya alu ese fa mbongwa ilu ngole ngole tangata. E tu mawa ya o wafo. O warrant of arrest. Ia po tusi sain sain. Se iwanga na wa e tu la ilu marfa msino. Ele fa pe keike ya wape esi. E ui fo yole e avea mo talavo. Ai o damages po o le tau o pisi nisi ma me tau tino i ena whaala ngai. I le ska mai ka. Ewa. Ea, na o lola ia lea wa umale tau lau lau ngal whaam sinonga, whaile whaam sinonga, whaam malau mai, tole. O le o nisi o vaenga, o whaasalanga, ea amaka mai lunga te sifuru whakausang. Ea o nisi o o vaenga o le whaasalang. Fiku kausa. Eo. Ma whaasolo solo me e o le maualunga o le solinga tu la fono o le maualunga fono ngā le whaasalang. E ana sa wa ila ia lea. Ma whai o na whai ti tia mai lalo i le wha ma le awha tausa. Ea. A o lala iei ma le a ienga. A o o kule kei mea lau ile i unga. A ua ma whai o na wha maonia ua yeise ngā ruenga lele ua whaia i leo langa o lea tamititi ma lea tamititi. E ma whaio na wha i titi a maila. Ia lona wha asalanga.
Ya, cang lo malap kamal ya. Ko angai alu oi ko se si efai. Elengan cha ole chulanga fo ilele au au inai lo na mafaufa. Ai ole chulanga fo ilele e choi fa lele yai. Ia lo na va matangata. Ya, na orole lea so ila wale fa amsino. Le ungol fa amsino. Ai alu akur kamalo. Ma makula nga kanga kusi. Fa ku el fam singo pole arngami. Afa merka nar gamal. Ole anta le utemana o ave ile fa ipi sinisi le na pito siliona le anga ia la na pi sinisi. Eta wa tu ya. Wa o sala momot. Ya mai o tele to fa ya la la solinga tu la funole sa. Antonu a wala ye me fa yona toy fo ya ya le fa fi ta. Ia ma toi fuata ina iau langa o meni o tūpulanga talavu. Ai anga koufo I kua ele sifurukasi kwa usanga orkami kiki aru ese molona ai. O se fau talka mai kiki ngā le nga kupuru mele ilo na mafaufa. Wame ye susu e anko la kaa poki ele ise mea ai. Susu e anko la pusa aisa ngā ala manu urula yei aile ise mea ai. Afa yantu ilo nita maa ma ise kupe ae fasingai. Ia ole ala ale si mea orkami kiki ole afan. Na pawa le ole befa ole wese le mole ai nga ngofo ilu ngole awa nga ngofo ngofo so fa popo tulo ye ye wa ele fa pe ngofo ilu ngole awa kele mo ngofo fa le si ai nga oko miki nga mo ulo kupe ha u ye le se me fa pena e ke an wa o e su ole me keola ye chinka ko fa u kanai mai le nga ka usanga yo o mai ile taimi na mawai matu ina tu yele lefo lefa salanga maile maile fam sino talusia wa wasuia le olanga o neifana ai fa taifo ye chansa la ka ilo ye ke o mala maika ba ai no funi mo to ilo ilo mo su su ane lunga lo penga cha faila wa makua chansa la vo na to fa longo ile mele o le ram raid ye A oli sa saufa afi ile na vaita sole ye moko fa pe asen ko inga ka miki ngi ya mama ai vaile le mani yo mbol su su enga ai alu le lo lotole e su en kwa ile ye ile ngufu ngufu ar ka miki ki an kwa le pele a alu ka le pele la pe sini si pon la fa le olo e ma fu ma ye on ile o fa nga ile ra kwa ile o maua Ia le file e mua lona loto. Ma le tau singa e tala fianga. A mātua I mene I whāna. Ia, e ele tētunua. Ole, to a tele o tātu wāinga. Ele ingma sisi ofu, ia le me I whāna. Ia pe o vevesi fuat kwa ngā ve singa le ama mauan kwa ngā ola ngale. Ole o ngā ma iar kai au, ioe. O ngā ele I whingā ruenga, mana wabai o ngā. Aile eise mea ai. Mō naifāna. Ia. Ai tālofa. Tālofa ili fāna wale ulungāni ili. Wotu ili tamā. Ai ina wafana ili ili. Ia e fāfutai olena mō. Ole sasi ifu I pio ni eile mtanga alwenga lea ole kāi ngaura. Ia mala sasi ele mtanga alwenga ole ili. Tālosia. Ole afo I aini si soli ngātu lafono. Mani mata upu fāpea. E onu tula I maile lumana. I tutonu o le antunu uo ni usila. Ia mai e afu, e kangi le loko marifaku. Pe a o ka faa longo. Soli, o hafia mai e mea ni o whana. I neito ai ngā soli ngā tūlafunu. Ia? A e vai e yanta I ana sau lunga o le TV. Lunga o penga ta faa ilangi. I le pu e a koe kangaka. O le tamaa le amalana whana. O sa vali a koe lunga o le. O mō meo afu. Ile tonga vau I au tafo lan tofa. La iki yo kamaki. Sama valia kumala ko putz. Ya mamo meo antofa afaf. Leilo ak. Pone alko inga o lana naole. Talo siya. Ele o afa ina se mafo fogo stamititi. Talo siya fo. Ele o afa ina. Ya se soifu malolo ino na inifana. Aile naole pagwa iyo fana. Olo o fapele ona sangwain. Ia po o fale ton. Ia le vapa ingai mene I o mantua.
Yeah, va pe i mai a sion wa inga liva inga le vif. Yeah, o lava le mea ai tamit, o ma fana fana la e yo le fana. Yeah, o lava lau fa aso. Wa e alwe sa ili se fe so swani, e ma wai se fe so swani pe a fei wa a u lau fa aso. O le, matanga alwe nga lava yo le social development. Yau inae, e tātou te koma ia, pe a fai o iei lava ni vāenga, o lo o le anto o toa, I le tau singa le o lo wāenga. Ai, o whana, e a maile pepe o ka mikiki e fai eila na, a, e a makalonga e alu o le ARD, e tāu iei, a mea o lo wākali, I le a polo wā finele. E mō o mai e inam le numero o le ARD, e I fwe lal vāenga tupe, e mwhiona tongi mai e le ARD, a o lexi vāenga tupe, Into tongi mai e le working income. A yei fwe wusuya inga on tanto witu la fwe nga alwe nga ma tanto tutong. E kakau fwe nga ka au kongi o. Ona maua mai yei leo se fso swani. Ae vai. A wangi e faki ngofi, e peke fi ngofi. A wangi. A unofo mo ma wafan tui. Masalo le sifulu mon tupu tau sangantaluwa. San piye tau fa fwe ngofi e. E ale tano sangaina. Oni benefiti, ia manifiso soani mai matanga alwenga I ala manu. Saale eifo ingi skula ki isa kukua iluma inga I ofisol vaenga le I telo tausanga uoma vai. Ai ala temiringi. Pe uma angaluka iduaka I koru skula ki isi la lao le working income maafuwa isia. Maafuwa le feitai o tangatai leo kuwa efama yele mawale ale mawale a alwa kolo marifanga. Nena yele fala blavile nchula imaina ite usanga. Uwa tuwa na yatu. Yalena maali liwa. Yatanganta itono la working income. Ya, afaifu e kenga lue kongu inga. Ha. Kama faifa mole mole kaufa afaingo fie. Ifo le, le nga lue. Ina ia faingo fie ai, ona talia el tanganta le alwa tu Mosef Soswan. Ailefa ipea alwa ku Mosef Soswan. Aya kiri eunga mafakir ganga. Ile fa mai oh le mfaini me lea lea nga ile amai le me lea ya mama ile mafu anga ile na lu tanga tesa ile lu soson onga o lai fia mau ea e fu fu lai lu o le moni me fa ma o ni le mafu anga na le na ya ai ha fa pe fu ile le so ya ku nga ile va fa so a le ke manga o ile le fa popo ma o lo do wi ele ile nga shira ni o nga shira We give a vicua, yema eka yale vangale, or long I'll wait to you for my lord to a yellow tum fan I will let you. Or long I'll wait to no lemetang al winger, yem the kelum gang al winger, or lo should fight your toilet mallow shoot down to what to do. I fear your long my way, chef Soswan, she maquaf of Kaya. I have a pevile leole, wakul ganga kong, I ma for kia, I coy ma for kia, kiddy me. On a matuantil yale or fanito. Ere ia se siavo, e mafaio na tuwa mangwa ilanu le lalini, e ile aso ye ile ten, e te malu si ai, e vole ken, e tanto te mo mia ile mele o le fsoswan. Ae a, kanko usuru fa yanku siawa mganga, ae kalikuari ma inga kako, yana pangwa lao le betupu, o le vevesi. Ha, afu ile fa mele kanalikus, o le kali fide mu, e le liu e se inai leita. Ae o le kani vo I lele pe kuka se. Pe ye fa se sepa mai o vofonga vo I lele le vesili le abak. Ia nga le fa kere inga yo rik. O le ana le me tupu I tua antu le me nga rik. Ia nga le vesi ya le me tupu. Ia le lik. Va taimo le mafuto mai le rik. Va inga o le tantu fa so. E na ole tu alano lava ia le tanto pulka la me tu wantu ye wautafa. O e le tama ma o e le tina. A wane e fa peani. Se na awa ua fahi ale mele kwe manga oan. Ewa fele pulu pulu ma yo na ye walo ma ni a tanto fano. Ya kako man kuwa lako. E le e fa pe fo ila ua ufa ya. A mea fahi ya nga ale me manga oreka me kiki. Oyele ai awai ke faya le menga wai kiki nga nga. Ele va pio kai mi uma va kor ka magiki. Onga I kam faya le fa. No. Aya e kam faya fa pali. Ah. Faile me tala fe unga ele u fa palang. E okako
e ye yo kako basic needs, o lari wing orgame. E mo mi ele tanga taula, pe a fi ola se ola ngalili. E ele fale eno fuay. O lava lava e lava lava ain. O le vai inu, male, tau mafutanga. Ia nga. O vaenga na e fa. A mua ala e kako ule meanga. Ia nga fuka fa popo koi lole o isi mea. O a isi mea. I ole koi ngā kā vale ke fea lua ia. Nā. Iwe. Ole itu a inga. Pole a male ar koi ngā kā vale. Ole au kū ngā renga whera kā vale. E ke arua koi mai ngī manu kau e ke arua ili me ke fia alu ia. E tazen mera pole ar koi ngā kā vale. Nā. Ole ngā lue ngā ngā kā vale e fai. Ia ole mea kā uafu. Ia kau ngā riskarhar kā vale. Ili fa pia ana po orka vali yanga makwa ke li ile o sa kupe mo eh e ile fa pia avo wili ka vali yanga ise ise ile o maliskan ile yo nga wenga nga ka vali fa yor fe ave yo tangat it really depends ilo situation nga vali ko nga fa nga awa alela o ba ko fa ka ingor ka vali a fa ine Nā, ua e alu whaatau mwise ta avale e tolu lita le te leo le afi. A o lou totongi o le meko koe le vai aso e le a kose se lau kāra. A o ngaili i ukuwa lau kāra. O la uwe sidi da ia kia. O le alar koe ngā uku ngai uku e lau kāra. O uku koe ngā me voi lele a mawala lo sifuru wa kuu iai. A mawala sifuru kāra wa kuu iai. O lana alau me faipea ale isi pingsi. Ah. O le sinan vaenga tau.

0: o po le vava ma ba no fonga yo le a e fenwa ma fa nga i le tava le le wa kanal ka ko city rail link ah na tala ile a san se ma va to ni ya anton o le to fa ma san ile to tel a ma ka ma ile sa ya mu wa ko i malisi ya le si fa le fa ka li train ya nga wala ki ile mu ki o ska ma mu nga nga e nga ile western link ah ya e fa fita ile no fo le tu Oleka ko ki soy fuo mo tanto. Ile dei vai tawe tau tu ma mai na. Ier ka wa ve o ka ko ka ba. E Michelov, pe a fe kinga lue, ye pe ta o ngai tai o le city. Ile dei vai yaso mo le vai yaso mo le bulio a o ngar fana. Antonio E. Olela tau adjust a ia fana. Ile train it down a e o so yai e po e e ka u fara kala kai o ile mele tian we a Michel to wa. Ah. Ya mole twili fa ma normal fa tai ya to to man tua ele va inga mole to singa ona ya ta to walo ya ma ta to fana yo ele fa ingo fie ele ta ingo fie ai ona ma kwa sumalia pe ai u mole manuia ya le to mfinga me ni yo fana ya lan to wa a wa ele ngan to manuia ai ilato e manuia ai ya lan to ainga pe a fa ni yo lan to ainga ai fa sil silia ona manuia ia le tau mwhinga o lua mātua. Ia le ngā kia ieisa mō le mea o loo makua e kere po pole le ngai maranga. Kere po pole ke ua misi le pei mengi o le fane. Ia e kako ua mai le ngai kongo o manuru. Ia ona ona ia tanto wano mafana. Mwane inga lo le mafua ngā le inga kako ua mai. Manuia ia la wasinga misi le anga iantu ia inga lo fapu mai le nei e fiafio le ansolua.
1: O tele fa vita uli wa afia e kilani. Ono le fisuia inga o le tau. O nga luenga tele o fila wa inga. O te tala ia manoa mo le fale lea atili o kilani. Uo o le tai metala noa ma faa ngai oi fufuanga. E mena o miele pui pui o tangata ma alato o mieto tino. Ia fau fale I fanua tala fia ngai. Ia tau la lata I fale o loa. Fela wa inga lau tele, faa pea fale fa inga luenga. Monisi faa mtalanga, tala ia na ile AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e faa ali ailo fina ngaro, o loo au mai ala nei fe autaua, ali Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together, Auckland.
2: Awana e misiela wavanoa mo tau mafa mai Samoa, I le Taro Market. O tau nuu mai tata uwhi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tata o Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi, tasi valuono, tasi tolu onono.
3: O fia tu fatta si ono non ato pe umma. Ai asa tu per se fai poi ponga. Pili laiti po o so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato perkas. Ma la au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne I le trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.org.

se vo vali o tolu mana ve mi silu ki su ai le divaing ole fia fi tapu di ele fi na nga le ngang pia ya ma mana tu tinga tai tu lu ngang tu ile pol ka lame le le mo e mo le tu ele ngang fa tai le sungal fa fia ya pasta so di lo longa ya mo le fa bu ponga na pol ka lame le le mo e le divaing ole fia fi mo se fa bu ponga ile tembi ma sani la so an tai au ya ta tu o ile le lo fo blang le yo le tua Joy se funu lima minuto no talo lichulayo no taleono talo mai sambo mai au changa vai a tipi au changa vai

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. So sopo le manu vale I le whongātia. A o ina no foia e li iseu le atutia, mamanta I tū le tua mafafili malae. Fai mai le tala e masani o na fele le ia e ai mamanu vale. O manu vale, o manu ese ia. Ele o ni lupe. Pawale manu lae fa dali e li iseu, o le lupe. A o isi manu, o manu ese po o manu vale. O upu e fa matala ai, se tangata ua oso vale so na manatu a ele it tau o na tautala. Ia, po se la fonga foi ua sala ese male mata upu o lo tala noa ina. Fa malulu antu ili tanto maftanga a faitou te faitau ua so sopo le manuvale li fongantia I so ulangona. Ia ona toe fafo I mailea, a wae tonu lava le tangata ia I lona manatu. E mafaifo I ona fao ngā e fapo ia I pa ia o se fesilo fainga. O te mua I tapui pa ia o le taiao male aso. E popo e ne iso sopo le manuvale ili fongantia ilau faafafonga malau mai moa mai. Ia manuia faasongwa le ne yaso Samoa.
1: Ta lofa lava, o le si ufafonga le ne o Samoa, le Radio Samoa.

Ta vi dole mai le o a loa su pedo minute on a tana le tulai fitu. Ta le fitu le tanto por clame le vao pin fili pang al sofo leo tanto por clame. Morin fa ma nomor fa tani tlinga a fonga mua por tlinga a palesa la faise man francese one. Lantau tua mtabela le ne aso po atu ia marmulia pero ai marichina male pa na ufa mo mo to po malantau tua le aso atao to pe loi e atato ma puta se pa e fo stai mo le piafi sa venga lungo la wala mor sir fiol maro tanto no pe na vaya nga ia il por clam le tau tua le radio samo ia tato no no pa le sa so ia ma o tu to pe am nga venga an pia pia pa si le movement traffic light to la la papa nga le la papa nga ma e tau langa pa tau iau kilani o se vainga vlo ina i Victoria Park le tau langa pa tau iau kilani ya ngai dungo le la papa i oi o le sao nga le moon me odo mo mia nevi api i a upai ansi se lo le traffic se vainga i Pete Chabin per kreo nga i pekana he sao ia i one wa road nga i dungo le la papa ka no upai ya pai pai mani e o malama pai o anga mai au kilani olena nispo tu tau pe am ngan wenga tau lang pa tau au kilani anga i north shore yo tu langa na yai se vai ngal tau langa o i tau langa Henderson Lincoln Road ya anga ilunga Glendin around about ma ngail floor traffic passi wai komete cemetery ya olena anga i ni mo ya mo watu i po Tiverton Road ya watu Hoverton Road ya Moa ni Winsor Mayora Road ya na moto venga i Mingle Bridge wa ngai po i le mlai ba lele ya pe pe ma ni o se vainga le tau langa i Simon Street Craft and Bridge pa si si lo wa ngai i le moto nga se ngasi i au ki lani a pe vuti a ngai mai i Kaiba Pass i New Market a ngai i Manuka Road ua fai a si si lo wa traffic kai min nei te angai po i Middle Bank i arbatu ai ngai GI Belgerton Road ngai i Pem Yua ole mkwa le mua le traffic a nau si le pia maro le tato tro pai pai mandie te angai mai Ellerslie Highway a ngai mai i Mount Wellington Highway siwa pako mkwa poloka ia mua Greenland Runabout lunga na motorway kuri mai mako au kilani sipo au kilani saute ia ole na anga ilo mar fi fi anga moto mala wo mar mne fi am nga wen ole ne ya so ya bi ya no ta to tua o ina I manrewa sau mo ma nga il floor trap ya nga towards takanini ya ma ko nga I papa kura pu ko e ole mko slower traffic ya la to inu tu tra oi ole sau nga le mo mer ta ole pa pa ma ni a ole ka ro ke fongi e ta ole ro le mo le pa si mo ni ya tanga ifa ai lo lungo le wala le ai ya se si lungo tu la fono ai anga le le li tau tai o tau sa pa tau no ina I moto malawa lo su fa vi lute ya ona ta ha le tu la fitu ta pa nga solo le o ta tau por clame pe an masan ya ya le na auto pa ponga ila wina tu ta tau ta na pe an pa ponga le so mai sa mo I le tu la e ono le pia pio le so pa moi moi le lofo le li e moli lo to so I forma to wola toi pa ponga sa ponga tala mai si o tato tono I le tau tua au tanga maia tipi au tanga maia o foroma pa tanga lofa tu le atoro tato tono ta lofa lava ma nole so I fua manuia pa tai le atua le na pole pa so I fua leo tato I maputo I longo pia munga nunga le ea I le tau tua pa awawa le radio sa moso lima e va toru a mo ta lofa lava pa ta lofa ya pa awa le leo pa tuna pa lia so stafa o au te roneito vine o tau swina le vayo so I fua wani ang anga mo I malon malo po roba pa ta lofa tu pa ta lofa I tu asin sina ta lofa e manol po lau le labo wa nga I atu tau mafan pana ya manol ta wivi mai e lefeng o fie ele tau wasa mai o tato ele tau manulu ya meselo tau so I fua o tau fiapi ya ta tonu le lofa le li e lefseling ia I lana fa mano longa pa yantu pa yane. Ya mawala mano si tanto chao nga mo e malon pin ngalo. Patano patu, patano pa yantu no e maon maro le tunu. Poloba patano patu, ta lofa lava. E apea po iso se moto nga se ngase. Moto malawa, tau liol falan pala epu mapu si oto pangan maro le tunu. Ya patano patu, tau tu ale radio sa mo ta lofa lava. Ila to tulipa salanga iso ese. Ya lofa atu patano patu, tulipa maoni oto pa salanga. Mape mai se lau fie foi. Vi inga I lea tua wala ngona salamo. Ya o foi mai mani fie fia. Lo fatu yalum pa nao ne aso ya mai. Ya o onga ne aso. Ya se mea na kau pa lo pe sasi ya ile tamba mare teine. Pa soa.
Talanoa lauta maha marau china o ne nā ina e oe ke ua. Koe alupo e leisi aso a umamapa ya oe le sa o loto e lau a o onga. Ya pa so e lauta maha marau china te maulo pia pia le aso e toi po iai. Ae ua maha maha mea umo o sa o loto lau a o onga ina ua matang o pia le pa so e lauta maha marau china le ngana pa alo alo o ne ngano. Ngana no mea tansin so I pua e tō mātua mora e te tō ore nā. Ia alopa tene atu. Mnui atu wā onga, mnui atu rumnai leanga leo le tua. Pata alopa e lātou. Maputa mai lunga le apia pōlinga. Ia ma lunga le YouTube channel. Ano pai tinai ano salia. Ia sina leo, si ontu atinalo. Maputa mai alen pei. Wellington e mai lato u malaba I aloha penar ma puta mai ai alofa tele atu. Ia, lato nunga le ala le na au nei whaonga inga telefoni ta ore ron le mu le pasia mo li tanga I pa ilo le awana le ia se si lunga le tu la fono. Olea, ole na. Mai minute tanto anga I atu. Pasi silanga kio anga malang panga pa tonga ya kali siya manu. Mai musika su kloi. Ia, tato panga solo ilia. Manu ia lava sa unga niya tiafi alofa atu. The Tautua, the Radio Samoa, Subima.

0: He karikongu, o lea ua la foia a kaka o le kaua fiafi, I kuripae o maoka o Samoa. Ua pi ilangi foi ao le vangi mungimo, a e so loa ao ngai nganga fo.
1: Yeah.
0: Ua seu foi le vakea kea lupe o makangi, ma lupe o laulangi. I le angle lei o le akua Samoa I lo kusoifua ma so mako wola. Ua kakou feilo a I foi I manga fekau e pei o le kala I le kamaikai o le ala kaua.
1: Yeah.
0: Fasopo mai le akua lo kusoifua le ngeia fiafi o le asolua Samoa. O ai e fai loko ma keke e ilanga vala au. Ai fa afikai le angale leo le kua Samoa wa manguia pea si o kako ngu, si o kako wako ngu. Ia ele ngaka fo ilea, ele ku masala lau langa vala au pa

0: ia ia ka koke i oi makari kongo lea kua o lea kua e lofa pea ma e lofa muki muki vale ke ringese longa ko sa au longa lofa e mua mua pea mo i ka kou o langa whangau fa ka lofa fo i kamasao re kala lelei au fai ngā luenga kofia lea kua i o kou faiva masangi ia e maise pa ia o sa moa e wale po kala whasau o kupu e le koe au whangainga o kou pa ia o pa ia e kumau masā e le avea
1: yeah.
0: Ngai kula fiafi o le akoso o le whalau o le upenga ma kalakala ponga o le fue lave lave o Samoa ia ma ko ke kakalo ma le anganga mau o lalo Samoa ia e whaikau ese ese le akungu ese fue la kou whaikau ia e whapea fo iso ma fo iko iku ku alalo aku ia ar ko whafa kamari ia salangi aido ka kou whasoa ia mau ai se ai o le por kalame ngai a fiafi ia kala aku le lainga manguia lau whasoa ia whakalo whaku fo i sale aula mafuka mai au skaria ia whapea fo i le fionga le kaulangi ke ngange le sunga ya kai kolo kai le soa ngai a fiafi
1: ai
0: ua se senga mai lau la e i sale aula
2: Aro, se zomoro me lan en ba.
1: Aro.
2: Ole, tako por karame. Aro, ba kuya ki unua. Por inor tako por karame, que na pego ia. Por karame ya teiko.
1: Ahí. Ahí, la va.
2: Aro, karai.
3: Aro, ya. Zomoro na agua. Motu watu soto mtu pal pal. Peon fitela ile. Telinga ya tu savenu. E whaafitaia le lofa mle anga le leo le tua ele nei tu la fiafi. Wale upumo ia, sa tātou pānoa e sese.
0: Yeah.
3: Le iaso ia lau fe au mga luenga. Na e petai leo maua le nei lau lau tātou te whaasoa ia ia ala ila tātou por kalame. Ia ia fatu e fata lofa mwhawhelo ia tu. Ia ia manuia lau whaafonga. Ia ai mesifoi ma lau whaasoa e te whaasoa mai stemi. Ya ole au ngana au te ole wha mwemwe ole nea fiafi e manuia por kalame mle ngang wha alo ta alo fataito
1: alo manuia tai
0: ah maia le ngai kū le fpo pia sa fais kou mafukanga ngeile ar kou wasing singa
2: ya ele misi a yasuru a umane wasing singa ta ai kū lai ta fpa oima pwede le mpai kou mngo
0: ni
2: toko e foi mga ko inga mga ko ma ko ya o mala fon rua ya apa ko la mala nga mai ai eta un mai sa ki ko
0: oi ye le yo e ke pisi ai lungo tseleng
3: amu ya oi
1: por ke u kusi ya
3: ke u kusi ya me ye mo wa sorry amu ya
1: oi po
2: ka ko le wo nga ngue
0: Ova ai aku ile I pola asol va asolan ke aku nge ile Il fikalai nga maka fa Ale malu fo ia pala ule Sa kako mafuka fo ilungo ar kako por kalame Se kasi fo yo Ko ingo ar kako por kalame Io lepe sa on avel paolo kui I sa mo ile va asolan ke aku nge Ua Uva aku wa kakala rika ui ale Arko inga wa kaale fua Arko inga ma faadi ali le Langi malo fi arko inga Makua Nga sile sile ya hiko
3: Yo, e umak makai E wa le peyo le mea nga e Ole sile mea wa utilo tilo ia I neba itau Ule vayanga le wala tula e yale langi malo fi Peyna manao ia Ole mela wa ila upipi a wole peiwa wole manatu mamafa yai
0: ni
3: a e tatau ana to anga e wa tulowa wau ba tu e umalano no ta ele usau fanu
0: ni
3: uulo a uwa fo ele to anga langol me tinga anga kinga ingai
0: ya
3: wa waka ba ye kala io isi ba tu afo ikemi fo io sibo fia fia
0: ni
3: e ke ba ku ele pefua e ke vai kwa fo ile e punge fwa e ke vai fo lo winga e ta umaina ele o tango e teu teu a le ka kaunga ke o fa le langa ngol me nga moy miki ay le se me ay
0: mol me singa le ku
3: ol me singa le ku ah le fore e ke alu mo el ku ngom ma e dem foi ko ave se ka un ka ngoy ke u fali le ya ba se fangu e mo ko fa i ila le ya ya
0: ni
3: ba le ka ku le ske mie mole mole ma nga ya le se fali ko ya me ko va ya
0: ni
3: ya e ku lo wa e na o nai motu nga afa e vat ya te o tou le la e ya le
0: Yeah, ya leng kirki loku ya ala ver kanga kal fuor ko ingari
3: ala ver ya
0: talo le vaya so foula ka ko kalango ya lo po ka ko kalango ai i me singa le akungu ah
2: ka
0: ko kalango ai me singa le akungu wa le kasi se me singa le akungu la ka ko fa so le vaya so fo ya nge fia filanga ya pur ka ko kai Ya la kwa kuia ile fiongo le kaulangi e mainka ko upu ka ko faso e malekungu ya vav ka kala fo ka ko lenga ya ang faso mbele le kungu ya la fo ko ile fiongo ile kaulangi kofa
3: ya maro fa tai of the tunne fia file
0: so mai
3: tu sai fo imaletato por kalambe ya o na yupu ya na ta pena mai wale ne fia ole upu mo mua ole la wama toto
0: Ni
3: tot fa long so ya ye fa nga e tu la fa le fo i temio e fa ye fo i atol no ang ya pe wo mona tu fo le to fo na o mai e e wa pe to te lo ta to to le no le up a je ta no lo le me ma fu mo ye ah
0: ni
3: to no lo le me ma fu mo le fa fa pe la le le ta lo le up le o le ta la ile tu lo wa fa fo nga mai le fi ang ya ton fo fa so mai jis Ile li o mua singano a leipata.
0: Ni.
3: E malono to o lua o le tene no ya lai, lai o palolo.
0: Ni.
3: E masani a la aie I teime fe ese ese a ilo ngari. Ya ono o role o le limo le to ina ilona tausi.
0: Ni.
3: Ya aipo ua, wa nofo nofo lo motua o le la maal to tali le amio le to ina. Ya te valolo lo motua ilona ainga.
0: Ni.
3: Ya a le tene o le tene fale alupo.
0: Ni
3: ya baile maul mer la koi la koi fara lu poalu ya lepak ya le la uteba a o o muola o tu la fa le maleto ni se ta si fo yo tu la fa le aleri ya I walu lo ya o muwa wa longo ya maleto le me tu pu la ainga ya ono fa I folole o le toina o muola la le mete mana o ya te mana o la wa matau Peta tu teo e te pena se le lenga I se me sili ona fi le mu. Ia au ane I masa se toto, au ane I visi. Ia e ufua nofo nofo ia au mua falongo tu au mua. E mana ia tele le fautuanga le toina. Ia na fai mai loa ia au mua. Lau sunga le mani e toa. Tātou la wama toto. Tātou la wama toto olo luinga. Tātou te pena le lenga I se awala sili ona fi le mu.
0: Yeah.
3: Ina ya awone I ne masal toto ya pe ole ole talana ile ile mena mafu ile upule ole la wama toto atonu po ya ise si ole atonu wa faa fonga mai ese fo isa na mau ya yeah. Emana ya le amai lungo tatu faa so aima
0: ya
3: yeah. Afa fonga mai le atonu ule neitu la fiat
0: ole leisi upu
3: o leisi upu e uli uli a ele polango
0: ole
3: E uli uli aile polango. Ya, tasile upu e
0: yeah.
3: Falong soo fo iai. E faona fo iai le tele o fai launga ia matangata fo iai. E fai ala tau tautalanga.
0: Yeah.
3: Se upu tau faala alo lalo.
0: Ya, yeah, malila.
3: Ya, e papele tala o mele se a o le lua matua tangaloa o le fana ua fanene I fale alili.
0: Mo.
3: Sa faile la tau fina unga po aia nofu le suafa fia mei sa matau.
0: Ya. Yeah.
3: Ya e faile fina unga lea. Ala eno funo foi ya ulu uri le avale atali o tuatanga loa. Ia, ona whapele o le tangalatama. Oi ali, a ui a o te la iteti, ona taule amana ia lewa.
0: Ia.
3: E mo ia o te uli uri. Ai o te le polango.
0: Ia.
3: E te tau foi na batu so manatu e winga ele. Ele mata upu le to te faso a iai. Ia. Ia le mela e sila ina mali e. O umma ele fasoa, o tau sa ili se si e nofo le suafa. Ele ia ma se si o le ovali ia na...
0: Na
3: pale le suafa.
0: Ia.
3: Ah, o tangata la na pale le suafa. O le sa. Mata ua ili o te fanga.
0: Ia, o se e le suafa.
3: Ia, le na se e le suafa. O la ua na na pale le suafa. Ai le ai ma se si o le fana ua le tau ina le na pale le suafa.
0: Ia.
3: E tu sala o se upu fo lele fa o ngā... e pe e fa nga ile wala fo ile botau le amana ia a pe a kai pe or kala fo ile o ile o iko su kama se fe o kai kor kama ku kulo mo ku a ka fo linga fo fa pena a
0: e o liar su
3: e o liar su a ia pe o o upuna na upuna na
0: e ka o yesu so kanga le upule le si upu fo ile le e o liar ku wa o kangia
3: ia nga yo, e waka ko vail ko uska ma ya ya
0: ai pa pa sungale ale fes fala vela
3: ai pa pa sungale ale se be foi ya ya va eh se le roko un poco inga sort pa ta to fal ngolongo ya
0: ya
3: ya ngai upu ngai amaka ile ka ko ya mais fo se finga lo sale au lama
0: male unga vau
3: ya ya ole ala kumalish
0: ya
3: ya ole unga vau e fa pele tala olu no vau ole tas ole ia e fa pele ole o ona e fa toa e vai ale ia le teimie a vai lo se au pelu pelu pole le se se au ia o sau a o nga filo mai e role male unga vau a ole le fa pele mau o to ina ole ia o ona tele e a ele e te ona ai o la fo ia le o mau tonu ia ia nisi o tua a uma vai pe ona ile sami pe a mai favela fo ile masisi ona ile loire le ona le a le ia e ona tele ia a fa tu sala ise pe fa nga fo ile stanga pe ka fo ringa fo ile le e a fe o ile ngoi mele ngoi u ngoi le ngoi pe ka fo ringa fa pe
0: alo
3: ya o ngai punga e e amatai le tatu fasol ne fiaf.
0: Malo. Alo fpo, ia nga ua. Kei misa i kako kalkalango mo moi upu e ua mai ele. Fionga le kaulangi. Ia nga wakufoili o ngai upu e lua e fao popo e i le kako fasoa. Afaloale fiku kakala le kako ulainga. Ia nga na ua wakule kako upu mo mua alo fpo le la ua makoko. Ia uliuli, aele polango, ia male unga vau,
3: Ia.
2: Ele upo, ua se unga vau,
3: Ia.
2: Ua se unga vau. Asa, leo uma famchala e polango.
0: Ali.
2: Ele, se me hojele, tamata hojele, ea iaba lea hojele, o malo si tau pale ama. I was able to get a little bit of a
0: Yeah. Ma kangaka foi e e fale le le ya la ko wa mio mana ko ya or ka wala ke o pula le o ke ngelo o mbinga o lingole le ngole unga vau o ulole o le i kongula le fa ka wele upule a o le fo yo le unga vau ya o le onga o winga la so se fala pokonga so se ngu ya ya ya ele ku sa uma finga ngalo kangaka ya kangaka fa ku yese a ya ku yese ile ko farngu
3: le manga yo pola le me ya i lol kangaka le alu fango ko le ya
0: Yo,
3: yo ngai lole le le I ke wa mai a fa pe o I fofo shi ai le vai ya va ku le fa vela mai a mai.
0: E ke si le fia ko fa. E fa fo mai le mako ngu. O au e amo la wa mo nga fi e fa ka. Le ke minga o o ka la kiki pe a o nga e mai ya ya kili le mako ai. Ah, ya wa le ile nga mo le la inga nga mea. E amo la u ke alunga yo sala mumba u malesi o ke ile le lo ya fa ka wofi
2: ah
0: de la ilo ai lo ai ma ko ke ilo le ya le ya le e ilo nga langwe ka ulo ai ah alu pula uli uli ya
3: ele polang
0: e uli uli ya le polang ya e uli uli ya ma fa ka va al suri
3: ma li
0: ele ah pe ka ko ku ku le lo lo ko le upu ma ah Pole alar ko inga ngofo ngofo erga ke kongo skala ngo anga ma ma se fongo po se mea ia le ayur sulia ah e au ai le
3: e wa ngofo kwale si pe vai mai pa pe a sori e pe ma ia ah ia e le lo e o le kai me fa ali ngo lo ngo a ngai ko ai lo pe a sori le
0: ia ngai ma ke le fole le li wor ko fa fa ngofo ai ko ngola ka o fiele
3: e pola
0: Ah, pour quand on a calé ma kakele mercafing, or quand on a calé ngapi nga wifi ka uva ai ai. Ah,
3: nga ko ngwa.
0: Pero va proye le ila di, ngo fongo fale di le ali, le skala, le se upu pe le amanga ia. Ia la ngo suli.
3: Ah, ka fi ku ku ka maga ko ngo.
0: Ma nga yo fele upu le alo por la wa makoko. Ah. Le la wa makoko. Sa ka u ko fa ma fa ko kanga. Ah. Wa le nga ma wa ko le fele. Ole ni paka le mo fakang ele.
3: Le king. Ah, ya vele mamao so.
0: Ei.
3: Ya o ko nga ya I pengi ki ya so pongi malanga ho yeng so a.
0: Ei.
3: Ya nga ngo fo mai le ya skeng yo sia ma maleri le. Ya le fo le mamao lo nga.
0: Ya. Ole la nga ke vo so vo ile a inga e. Ai aku ko aku la ingor ko lua ole la ma fu ngfa le upule ah pe la wa makau
3: pe la wa makau
0: pe la wa makoko ah ye o me ma sengo kupule I se soi fuanga
3: ah manga yo ole ole ole sango nga ole al sumo le mania ko ah ya pe ka aku ke la wa ma ka ku exa ili le lenga ah
0: ni
3: ka ku ka penga le lenga ngol manga ku le o wonge I mai ngai so I fuai mau mau
0: ya
3: e wa la o makau e lo ngau ingo le kau al me ya
0: ya ma kua foi ko fa malo fi po e o aso ia nga mua na ka ika kilo kilo ia impa kau sa le ingi fa masingo nga fo ia pe ia ingi me kuskusia ah or ko fa ma ko inga ma le
3: sa fa wa
0: ma le fa ko kanga sa fa wa ime uma or fa kuskusanga la ka ipe yo I kaipe ole ole maku o ele ele ah I kai ya so fa kuskusanga kaipe ole ole maku ngu ah
3: il
0: kai me foi lenga sa o mai sa le aula mai sa vai ele ka o mo mo fa ma mo ngi pepa peng ya
3: ma
0: ngo mai ya li liur ko fa ko inga va pe ku wa ku ya o ko pule o ko sa o mai sa mi ka u le la ole ele yo mo ko fa
3: ko fa sa
0: sa ko le la wa mo ko or nga ko fa ma fa ko fa ah Ele ingi fama singonga nga ia I aso e peo nga Se I ave mo mua ilo ia ma Se I fama uku mali me lea fako a
3: Sa ingi Ma kura ia lea mai fai unga se
0: Lau ama koko A kaiko A kalar kako lainga a kaiko fama mole mole Ole kako upu le Ole kauia inga o wia ala ole aku. Ah. e peio le upu e fai le moko ngā whangua i filima puriku. Ka wia inga o wia alo le aku, e peio le moko ngā whangua ngai filima puriku. Ia, o le isi upu lea e ua whikau I fola.
4: Kau I fola.
0: Sa whaoku le uku ar kaukai. Sa whaoki le uku ar kaukai. Ia, ngā ua karakur kako leinga sa moa. Ngā ua kako ngumela o masange kolu fiku fiku kasi lima I wakolu. Ia, o mai ai lau whasoa I kako upu ngā ua waku. Ele, umifoisa kako kaimi. Melea, ia, kako upu lea kaiko. Oi, la fianga kaulangi. Kau inga o ui ala le aku e pei o le upu e fai le maoka ngā whangua ngai filima puriku. Upu e masanga o whangai la unga.
3: E sao lea le poi le whaotutanga. Le whalonga soa ia I upu e fai la unga pea o le kaime fai ala ku la unga.
0: Ia.
3: Ku sao se upu foi le maikonia hoi ia. Kusau se upu e mamoni e tuai le nganga, se nganga fia fia ma le nganga whaafitai. Ka wia ngo wia no le aku, kusai le so ma le wha mamoni. Wha ko wha mali e le askau mwhainga le ai. Ia ua, lima vai vai ua. Ai o upu ia e maua mai le, I le fale o nga whanua. Ma koe fwe le fale o nga whanua e kodua ng fai koa.
0: Ya lewa ya kako vala au ya lewa koe ya
3: o le fale o nga whungue kouru o nga fai ko
0: andi
3: o le fai tuto a e unu o koe kongu luka maika ya o le fai ko a nga unu o koe kongu papa wale sa ke o kongu I
0: andi
3: ya ma le fai ko o muli muli nga wale ke o le ingo le si ya a kongu poe faso mai sisi Ya wai fai ko nga ko wi fai ko a.
0: Ya le wai ka ko vala au ka kal fak bla ngang falo. Alo
2: ya moenga.
0: Alo fa.
4: Alo.
2: Alo velo.
0: Pule le ike.
2: Ya me fo es pele no sale aula.
5: Alo tu ho muri.
2: Ya ai wi fo ile fio nga ya kaiko.
4: Ai.
2: Ka fo ingal fo kala me ngi fie.
4: Par mal ne fie.
2: Alo mole. Ka ko faso.
0: Ya.
2: Nah, lo sih fuh mengui yang ni efek.
4: Malu,
0: malu le. Malu fuh kau ni.
2: Kau fuh dia fuh kau langi mo. Kau faham kerja ingo kau upu fuh ni efek. Kau makoko ya. Kau sah ngor kau langi. Kau makoko le upu ia marka benga mafua mayai ia marka ngaka ngafir upu. Aku mai lo le vaikele o sa moa ma le faa o ngā inga I o ngā kaimima o ngā ipu faa moe moe ma sosebia o mkua ma ngai ya o le upu e mangingo mo maana malama o le lawa mako oko a oho nga luka luka ngā kai fale le vao fale upu I meo faa kau ma meo e ma fai o ngā kuse ka mali a pe I a kaluai o ngā olea ele o maua se kasi o la uko faa kau o le mea lea O le ala wa makoko o le so mwifa mwe mwe.
4: Adi.
2: Sa u ngoa si kamari.
0: Di.
2: O le upu yo le upu fa ye mari ko.
4: Adi.
2: O le mkwa fe kau ya.
0: Adi.
2: O te mea a o vokai no fongo wa ngu ae. O ngisala mea fa pema. Ya.
0: Di.
2: O fa ifo inga la wa makoko. O le la wa makoko o se fika o se ae. Sa u ngoa ngas kamari I fa file mu o se mea ma ya mau o se kasi. Kay pifo ya ma ngayo kung kakufa so ay lava ya so ole afo
0: ole mo fangua mal mo folak
2: yele upo yele nga may fuer ka ulang yule ya kaya sa te nga sila mo ole upule ole mo kol mo kwa ma kang ufia ole wing ole fa so ang awa may fuer ka ulang yule ang mama ni ne kongwa ay may lul fa ngay
0: Ya
2: kasi nga mga ifa nga nga mga iyo le lawa makoko si sa ngwa nga ska mari ye. E ma fon la ise me.
0: Nilo.
2: Wa ngi lu palu ka nga kai fale o ye. Ile fale u polu mo sa mo e mo e ma. Sa ngwa lo ska mari.
0: Ale upule ole a voi. Kawenga uya lo le akumale.
6: Ya.
0: Se kawi fola. Ah.
6: Ya lo ngai ku keri fa so de upue. E me fai mo u va ku sa fa so ai ya me sa fa so por kalam.
0: Dile.
6: De nga el le ku fa so ale. Ya ka kala me fu le va ngo ai se ma ku fa lo ngo ngo por asa ku fa so. Ah wa uya. Ke mu so fo ki fa so ku ye ke u fa pe. Do pe ya se se sa be sa o sa fa so por asa ya ka ku keri. Ah le va ya so le nga e yo. E ku ya va ku sa u la ngo ngai kala le nga fa ma kala le. Oi wo le nga fa ma kala kala le ya. Ya fo ya fo i. Fa bossi.
0: Oyo,
6: wa se mar mu ia lau kalinga sa le oi.
0: Yo
6: mboing. Wa mangu fo, o le mu ure fa ko ase.
0: E
6: le pa lau li ko mu ia pa lau li ia au li uri. O le mu ure te laka i oi laka ma tanga ma. Le me ale ye ye ka ngaka lo fa ko ase. Wa mangu fo. O sai rua ye fa lu benga le le ka ule mu fa ko ase.
0: Inga si uku wa.
6: Fa ko ase mar mu fa inka, o sai rua mi
0: siuku.
6: E le se fa ko ase ka ue i pa lau li. Le ye le fu so so ye lido sa le ura ai. E fa pe nga so la hu. O le mu de te ye naka e fu na le pa pa e le o pu mi le.
0: Ye.
6: Mo ko o le me ko nga nga ma ue le ni le ngo le fa ko ase mar mu fa inka. Fa inka e o le fa inka e le mu u le o pa lau li. Pa lau li si fo le ye na le le tu ko mu o le se o le skrenga e le Lege, o sai nga ka, o sai nga or pae pae, le or nga ka, o foi fa kwa fe, le nga, le nga, mo hua nga fa lupe nga, fa kwa fe, ma nga ufa nga, e ye foi makai, o ure o, si uku, e nga mo hua nga, o fa nga, mea le, ya ka ke musu foi, ya ka ke musu foi, ya ka ke musu foi, ya ka ke musu foi, ke ue doa, pues, ti mea nga mo hua, si makou, ay, fa te nga, se fa so, ya ma le nga, ufa,
0: ala ko
7: ni hore dia
0: ala va ko fala anga
6: ya
0: va kalo fa ko mlanga fa lolo kalo fa ya kalo fa
6: vai
0: kalo fa fa fiku
6: manor se fuo
0: e
6: kalo se fuo ya el kolega que ganó foile ele filma ya cofa ya la cara no cus creen a ser eula
0: ya
7: un día
6: suma la va que lo va y
0: va ya
6: pero va y va y le la ellos sale a una le va fai me el que me ama que el poca la va y le la el mozo hoy voy le
0: va pula
6: ah ese de aule le ellos sale a una y luego no va a dar ey de nuevo ahí después de la ley ya de causelo a que sao a la upo le acogó el caure la y ya le pa
0: aliera
6: ahora con vinga ese le la de ley
0: sí
6: ya malo la cosa fumo guía malo por causa o manga venga kawa makol ni vaya so
0: sí
6: o el mono se fumo guía el kama makua ya cofa
0: sí
6: ya aunque no le aunque tú no le cacó por calam y yo no hay que tuve más sangue y fue el falón y se fue el cagua porque no le hubo más le hubo cala lo con pena ya a ose me cago fue caco que de lo aso ya ya a oase lolo mosa mola y fa foma
0: muy
7: Mako Karikongo, ole upuale ole lawa makoko.
0: Yeah.
7: Yeah, ke loeri fool ko fa fonga mi vo fa fonga sa bol. Ye upuye e fa nga ke no fide mu.
0: Ye.
7: Be fa nga pongo ai ke no fide mu.
0: Ye.
7: Be kasia upuye fa nga e ko inga ma inga pe ole ke mi to se fide mu. Ye asi si ke mi ela ngou ngai kuia ia ka fa no ngoi ho ia ko inga me se ho ia ke manga kua ia ia ngai ko inga se sia o ngai aso ka pe a fai me ai no ko i gole maru si o mia mo kuia di i o lo po mo sale au noi i un kanga ruenga a o e pe fa o ngai ko inga upuia
0: ni
7: me se un kanga ruenga la ngai fil fil o ma o ngai ni ia e la wa mo ko o ai ko inga ma ma fa nga ya upuya le u ko manga kuwa ya isel ka u ha fai foi des ya se ko ka ulang ya kofa ya ai olo le kai mesi ai ka u ya ya upuwa a fa pe ko sa ngo foi le mali ko ala wa maka ya lo ngo vinga o ngai sia vang foi le sia fi o ko yo me mo fa pe nga ya lo ngo vinga o kai no de vesi kai no ka u wa upu nga e pa nga e ko inga ve mai kai mo kaua ma kai mo fide mu ma kai mo de vesh ye ye ya upu ye kai mo fie inga
0: ye ye
7: ae ole ka u fo ye pe nga ye ide de fa algo lo ngo fo ile upu le ole uri ai le po lango
0: ye
7: ya ole upu le wa ka ole upu le mo kwa ya ma ko
0: ye lo
7: Rua e peor ka uol me peor fa soa. Pa ua runga la. Wa misi e ma koul vae na ka uole ole sua fare nga la. Inga ma koul e pa e li sua
0: fare.
7: Fale a li. E fale a li. Ya ae ole kala e fa pe ole e li ile e le nga faye le kala le. Ea ole ka ngaka e fare ki ngoa fo yama e pe e vae maulalo. Ika ngaka o nga pe se ka ngaka e ka ukua aye le umkuka e le maua runga. Ah, ni makapalanga ye kai ni umma maso umma.
0: Ni.
7: Ya aku inga ye fa. Ko ye ai no mara ku fa yup. Ya ka ke ai ku ai maru lu fa merka la ire maru lu le fu fu fu ngolang ko inga. Ya ma fu ya fa ku inga ka maru le lu ka mare ri.
0: Ni.
7: Lu ape na ngau lu ri ai le polang le nga fa ingo ai le kusinga si kasiu. O kam pale a lili le ngō I le le ngaka umai si kōkōra ngā umā kua po ua e le pōlango so le ngā iri kusikusi ngā whai aso ia e le li I ngā wachi ngā e le li ngā ka umape e
0: lo ki ngō
7: ia lo umaliu ngā la ngā whai ngō a ila le mea lea le e po ua e le pōlango o ngā hole upu ngā mōa mai whale a lili ae se le ka ua fō ia o upu a mfu ko nga yel ko fam ko nga fo mo nga or ke me fa nga la unga ba me va pega ya me se fo yo le per pelu mo le nga va ya o ya me se fo yo ba ke si le fia wa o le so ba ma nga ke no fo le sam ni ya ke ko nga ke no sam e pe o ba o ma ba ma le fo e pe ma ke de pa ma nga me va pega e ai ka u pia fo ka u ya le nga e ka la ye le melo se kau yo le fo se kau fola
0: kau fola mari
7: ya okay so ya we epe ole upulea e mau asa moa nga moa mai feilo inga le kui mangu ua ma ma le maria koa le vapenga fei nga feilo a ye yo la va ai kairi
0: samusama
7: faile la lo fei le kai samusama
0: ye
7: e vapenga papi pi I ya ya follow va kupu ma fa kawi follow sa kupu ya ma fa yele la lofi ta fa pe ole kasile ma fa ma ole pure lo ke lo ya u ya ya ele ya mo fa u na ma pe ole ke me ka kala ile ka u ya sa mo mo ma mo ngau pa nga ma ile la u ma le na u ole ale sha u pure vai vai de na e
0: wa kawi nga u ya lo le akwe pe ole u pe fa il mo ko nga fungua Filim purku.
7: Filim purku. Ya. Kiri fa longo ai se kailo ya lo po ma ma kofa pe si da fie se aku a fangua.
0: Ye.
7: E la ngai paule me au keiloa. E ai le fale o lupo I ngai I fale a lupo le me I ngā fangua.
0: Ye.
7: E pe o le fale ngā le sa a ve ye ia lupo. Ma le fale hui ngā le ma fua ele ngō fale a lupo.
0: Ndi.
7: Le fale o le kama I ka I sa wa penga. Nga pusa lo ngā suri I le ko ngā vau. A oi ngā sa wa penga. Pa vela maka o ia meu lupo li. O fai bol ka mai ka nga la le o ke lo ma o se ka la e fa e se a ko nga fa ngoi ka iro e ke wa se ka la e se ka bi o duma e pa wal me o lo ke lo a wi o le a ku la ka mai o le a ku le a singa le ko lo po po ko I po la uli mo lo ku e a ma me fa pe nga o e ka ko o le ke le a o pe o upu o fai fa le po lu nge ka mi vai vai ma o fa ka ga me fo sa le a ulo Ya pe a maka mai fale ari le fa I usha wa ipa o mango pa I ngite. Alo. Kusa me ole menga anu kire ke bingi. Kusa le ya mali ya le ngai fam kala o unga fa sanga I runga le u. Ya ma unga fa sanga I kursi usi. Kusa a maka mai le a maka mai le for sanga. A maka mai me mai kuai fala kai. A sa fa o mango wo kuai fanga lo. Menga le kupu ge vai ka ka ki.
0: Alo.
7: Alo. Kala me.
8: Ya, patal va tu la to fa vai vai ai mai se to va se to ru fa pe fo in matu ta ulang ya taito.
0: Ai, kalo fa.
8: Ya, kai mali le lungo le
0: aina. Yo kai mali ma
9: la ufion.
8: Ya, va malulu atu.
0: Ya,
8: fa pe fo ye va tu se. Faso ele tele se faso.
0: Ya, voy lo singalo kai mali.
8: O la ufaso. Ile mea sa o ilo a o la la tiki ia vai vai malo a lue a onga I kunga lu a ka ilo o le o la ufa asoa o le suafa lea o le suafa lea e ka umai sa la ilua
0: ia fa koafe
8: oi fo ile suafa vai vai
0: fa koafe
8: uia sa o kong fa koafe o aso ia ngai ai le kingi nga la kui oi I makau kule fanga e fie fa amala malama I le kau pou o le mako ngu e ngo e
10: afa
8: o lea la nga oulo ai le koe inga nga fa koafe sa aluako I le kingi sa la ilua e fie fa amala malama I le mako gei I le mako kau pou le afifinga le malu fengu ngoki mako ke va ai mai le siku ala o aluako le lainga le ngu nga e oi I kaila sila fie vai vai mal malo
0: fa malama ya fai kikili
8: Io e fa malama ya fai kili ya ve fai kili maunga fai kua nga ngongo fa fa kua fa fai kili o ulai kiki ale ke malama lele I ringo kako ngumo me nga kukupu mai ai
0: kai
8: fa tanga I mai le fale o malu fengu ki la finga nga me fengu ki fai kikili ai alu I kai le pala kaiso o nanga mako ngamako ai mai o lae laku le kingi I ni ula e alu angai o I le kau pou le o kako o li vai vai o fai kikili la finga o le malu fengu ki ia pela o le ngonga ai saula mai sala I luar suapa lea ia o lea nganga fa maua lalo wa kwa pe apa yeste ya uya o tia kwa so bu le nga
0: alo
8: pale akua e fa manguia le ko ba se ko lu matsunga ya kaiko ya paso
0: kwa ia alo fa ko ya ipukau
8: ia fa kai la ba ba ba malo alo fa ko ko ba so ko
0: ya fa kai
8: paso I fu paso
0: I fu
8: ba to I fu
0: a se fu kaiko Ya fakal fa ko na fa lol.
11: Ya taro falava, malo lava le fa malo sinia sias.
0: Yo pepe.
11: Oi.
0: Oi. Yo vamos nguia. Que el coiga.
11: Oi. Bajo un poco caurangi. Ya, te hoy le sio al caurangi, ya vai hoye fa fogan ba vai sa Europa.
0: Ahí no.
9: Ia penga ngai mea la iki ngā ngonga ufi o mābura mākua iai, pē e kuinga kusa. E se rama le ururi ai pōrango, pē e se hoi le merea o le uriuri o le kuua e le okangia.
0: Ia.
9: Ia. Ia.
0: Ia.
9: Moro o nganga whāroa.
0: A leo, pepeo, la so finga ngālo ele upulea o fe kaui fola.
9: Ia. E man kohoi pe iau mea māsangi a hoi oa.
0: Alô, vai ficar aí, moro fingalo, Leo Pepe?
9: Alô,
0: alô, alô. Não é mau, que me ama com o capo calame, não com uma iluma. Já,
9: olha, me ama, é uma cara, é que falo, morongo, logo, saque, já foi, vaca, e carimbo, meu, as fala.
0: Sim, sim. Caimo, no fingalo, Leo Pepe, muy bien, gracias.
9: Ya,
0: ah, soy fuerte.
10: Ah, soy fuerte.
0: Ole, upulea, olea, fue. Le han causado, le han causado un hoy, ahí le fui a un caulangi, a los po.
10: Ya.
0: Le upulea, le cauía, ingo huía, lo le acu, el peyo, le upu, el fai, le moco, un afo, un hoy, firme por el cu. Ya.
10: Kau, o panko fa soa o moku la pongekia le koe pongekia. Wa le upur ngai pe le ponga sa ngoi e ko fa ya le moi ke sura fia el mao pa nga fa ngoi. Pe ya fa soa le nga soa me ye palo. E fa pe o yi le mo e le ngoo le ngoo fa le a lupo fa moi o lupo. Ya. O ele o ya ke aula se kala fa pe nga ale. Ale kala le masangi amu kilo e bai nga le fa pe a o inga e fai va o au kau kai fo e mole ako.
0: Nida.
10: Kusala o au kafo le mauko nga fangua e wi po ka nga ka pe fa pe o a vele aku ya nga fangua e le e sa nga on so po yele e fa ko na pi ko lu ya e na sangi nga fa lo pe o le nga sa ngo ya e to fo le a fa pe ho le ka ke a vi sa ka so so ni ho le se ma ni po la se fa na vela ye e ka ke na ko fa yu ku ya ko wi mo wi a lo le aku pe o le po fa
0: o a po lo we ka ko va la au a lo fo ya ta kala fa ku le nga fa lo alo
12: ya patalo fa tu da tu la la ni si ya fi
0: ya mo wo lo wa vo ko me lo fi nga
12: e va e va e ne fi si di
0: ya
12: e me no fa lo mo ya ya le ya le va tu mai na mo wo pa ma ni nga
0: o ile sa mo
12: o tu po la
0: o ya na lo po ya
12: e me no fa lo goi a pe a lu pa tu a pe de il fa ta do bo nga e va e po do bo nga au tiri lo pe sa o pe se ya la pe do mai na
0: Ya.
12: Sauga, pandia la fiat.
0: Ya. Ya melo. Ya. Akan fa ku melang fa lolo.
13: Ya, akan fa ku le. Ah fa lolo.
0: Ya.
13: Ya. Ba ulung po kala mengi fiat.
0: Ya lo fa, Claudi.
13: Ya. Unga e u va ver kai.
0: Ya.
13: Kan ngo ku ne de fa ku afi u api ya ma ku ya.
0: Ya.
13: Ai, se ye la ku maka u ku le.
0: Ya.
13: O kin kilo fo de ia iwa me o de sha word of aim.
0: Ya.
13: De me fo de sha fo yang afi sha le longa. De sha for fo la vai de kama de for fo la de aba.
0: Oh. Ya mo kele mo kama. I.
13: Ya, ya.
0: Ne mo kele mo kama kai. Kai lo ya ko fama. Malu.
10: De ai kele mo kama kai fo nga fa lo nga news nga.
13: O o nga sha lai vai de be. Ya ya. E nga ngo fo ai la lo kama fa mai. Se kasi ninge me o kala pepe lo ikan.
0: Eh.
13: O ke de ikala. De ai mangi kala.
0: Eh.
13: Ke fai aku.
0: Eh.
13: Fai e foi de ole mea foi de. Ia. O ikai ole loku foi mai. Ia o kai ole loku. E reise mea ga mau ai. Ale ava de. Se.
0: Eh.
13: Ole mea foi de. O lae sa o fai pale mia yonga kua.
0: Eh.
13: A o desi yonga iku ole fai loku.
0: Eh.
13: Ia fai do. Ia fai pea kulo ole kamana. Ia kango ise ava.
0: Se
13: se ka ke o foa
0: o se shiore o malanga se se la o malanga po la malanga
13: ah na lua ku malanga ofu mo mo fo le pe se saida
0: eh
13: ya ki ngo le ya ka de pe
0: eh
13: ai nga nga lua ko upu mo mo ya e le ai ma se kala fo le fa so sa o aba
0: eh
13: a de o de ya wo o ngai ka o fo ma yo ka o ka le ya de se nga ma wai ya yo ya ai si da fanga mau nga ya ka umala fai da kama kango se aba o le ala wa ave aba e de se aba ka ngo a o wa le o le o le o le aba le aba po le na ko sa de loma
0: ya
13: ya pure no le aben pa le mia ko fa so loma la e le fa pe mai do le ye pa le mia vai de fai loku
0: e
13: manga ku fo ya
0: se
13: o le menga ka ke o fo ya
0: mo
13: e o la sa mo ai o for o coi no sala fai
0: é por feio sou coi me diram
13: che ia ah olé manga cu olá ma esse ikau si mamalu esse fai de lengi kala
0: mo diram mo ila
13: ai fai a coi lengi lengi fa au cu ma fa pia fai de kama kango wa esse aba kango esse ia abe la ia
0: doxun
13: ia coi fa so wa ngai de suya ia papa se la urum ade o fai e cu la fa so lo ade esa fai de kofi le fai au ta fai de loco ya la fa manga ko ko pa de mi ya se o ke fai ku
0: mo
13: ta ke fai ku fai de ole va i mole fa ngo ngo a fai de
0: mo
13: i me ku pusha mo ka ke i lo pe
0: ta ole de
13: fa fai ya me ka wa ku ava
0: ya ole si ku fai de le ka un kilo kilo ma malu ma langa le al wa ku ai ah
13: ya fa me se
0: fa ma malu upu ya ka uma ya kangaka ia longa ia longa ia ma urunga nga ia i
13: ia longa va va akulo
0: mo a ia mo longa
13: ka ke o foa o le kasile me ka kilo kilo i sa mo
0: ni
13: o la so i fu ma o la ia o kangaka
0: ni
13: e pe le fa le ke ke e pe fa fa a e ka o ko le le ma ka nga le me a fo de e de fa pe ni fa ina fa sa mo
10: ne mo ila
13: Ah, de mer la, oui, de pas de mer, mar capé, né, ca la ida au fin ngadu, la ida sou ya.
0: Mm.
13: Ah, c'est pas là. Ah, mais si or casi ngi me o pero ai quer ka ngaka, de mer ni ore ama.
12: Yeah, I'm going to go to the house.
0: You know,
12: but I have a more or less.
0: My dear,

0: li si mianga le ko fa siria kwa ile ile mianga le fo lava ya ko we le ma we ko fiona ya a du ala be ya ko fi fa siria kwa ya ngore a ngale ka ku ka la me
1: a di ele
0: o ko wo lo fa pe nga nga fa ro lo ko fo ya ya le ma do la ku ya gi me fi fa sao ya mo ya lo inga se a ko kwa a bi o inga o lo sa we ya le ke le voy o fa nga u ma la lo bawa ya e awa o ko lo ma ya fo ile kai muanga ma me ru ma
2: ni
0: o le me mo mo ale ki si si le kwa i fa mo mo le
2: Yeah.
0: Ole avenga le kaku ava le avenga le ava kai mi le a oi ava la ave ruma ava. Se mea kakau le aficio ava si isa awa ku ruma forfor ava. O se anga ku le mea ava.
2: Ia kai lo ia ile avo. Lo fi poma le fi poma le o se anga ku le manku le ile fala. Ole ele fala ka aqui ele fala ao mele ale arkanga ka le fala nga ava a mi ava ipu a mai ava ia nga ndo ka ka mai ava ma kulu ngol fala ole nga ngulu nga
0: ia vai le manga ia o e fai nga ma e fai ma fa ka ka inga foi nga ia ro ku fa nga wa me che da ko a wa e che foi nga ka kilo aku a o mea le malo a ye ni ka fa ko ngua po ya o lo o fa ma fa ko ka nga ya me che foi malo ile ala fa nga fa ye ni ia o le si ka fi si ya vai malo
2: ia
0: or ka nga ka le ave e a re ave le sua le ka ye sua o se e o se mea nga o se kau pou pe fayanga o ye ia ngi kama le kai mire ka ye sua le ave le le giu male ale si la mea o maka mai kau ia so le o le isi me fona le leo ke vai so e la kusa fai lalo ku le le ale la kua ngare kama moe kua la wari kua ngou ia kua ia o kama moe kua kua kama moe kua e pie ke ina ka la kiro kiro ia mea va mea o so le
2: e se fanga ka o mear maro ngi be fai short ape yo o rela ka dia ko o ya ma ko ke le maka maka fa moy moy le pe on ka u a o ka dia ko a fisi pe on ga mai ya ka ilo ya ile ku pu mo mo se me fa pe o ngo fo ka mai ka ia o ngi ka mai ka ngi sua o le me ai e masangi ai o ka u po ma ngo fa pa ka mai ka yo o ka ile le sua o le mea kama yo le sa ume folofolo mka mbo ea mo mali pua I me leo fai fa lolonga a fa fukai mbo lo finga nalo
0: ia ia ia
2: ia fa fukai mbo lo finga nalo pio ia alo fa aku ia fa soy fua ia kako vala mbunmuni lea alo fa ui ide la ua
3: ia
2: Leo wa umar kako kaimi ya lo fpo kako fa se fulu benguke ya on le fesili ya
1: malos
2: ya on le fesili le nga fesili mai fole le ya fa ko afe I le un moeng ah
3: ya fe
2: ko
3: ya yo e fa ko afe fa kap
2: yo e o langa o mbava nga ma mo ko finga ah ye le po fa ko afe I le un moeng ah ya nga ko xilo fio le am kango fa ko afe o le suri ka ku yanga
3: Mm.
2: Mm. Mea nga ia ile pou faa kwa fele unu moenga ia au ngei kaimi ia wa solo le faruke wa kafea puru le vai mea lea sa amore nge fiafi ia malo le faa soa faa fkai fai la uko faa sa le aula malu lo fipo male fionga le kaulangi ngei ia leo wa ova le sifuru mingu kia ka kau kaimi ia kau faa umaku wala au le kungu ia malo le faa soa so faa kamali ima le faka ukanga faa fale upolu Yo le afo ise upu wale por kalame wale kaukamali ila kofafonga ya kofafo imai ili por kalame wale vao filfili ya alofangia le kuwa mawa malo longa wale ngei po kayakulo kosoifuwa ili lava yaso ili asolua kako kofailua ilunga wale kako por kalame ili kao lifiku ya soifuwa maya manguya
3: ya
2: soifuwa
1: ya soifuwa
3: ya soifuwa ya soifuwa
2: ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya soifuwa ya

rosu marfa e lona mawalalo taru tala mai sa molo nga tono rupa yaso tatu ya ila tau bal e ila tau nei tai mina ni sila on tana le iba sa mo ya fa fa sanga ni tatu le uska dia mai sibai nga ya le se sanga taru tai mi lo yai avano fa tano fa tuali taru kalame pa nga u mala fa malu le tai au ala radio sa mo le nga tai america sa mo fa pena fo le tu pele sa mo malo la versu fo mo real fa fo mai lo le fa mo tasi ono tasi mal tasi sa mo good morning malo si fo ele nei foi tai fo se mal talo tau ni sela nei a fa ta lo fa malo le tno so se vanga mo tu sau te lo tar ma fo cha de nei tai up e vanga lo ti ti lo tlo ye lap ta inga mo tu lango ye ai e a ti munga malo lo si se va va ya tu ma ma fa ti munga alexandra heavy rain snow mo le so e al tu langa na ye pa u ti munga o tu le fa fa na ne mo wa tu le ma ma ma fa na ti munga as fo lo ma lo ngana malo lo alexandra Bovea to Queenstown, heavy rain, snow. Lapta ingolo tu na mai mo tato le source for lua maru ngana maru lu. Wanaka, heavy rain, snow. Mo tato le source for lua maru ngana maru lu. Oisibanga o mo tu South Westport. Po o timu ni so taimi. Sifun faal maru ngana maru lu le source. Timaru sifun ono maru ngana maru lu. Fasolon awa oa po o timu ni so taimi. O maru fasolon po o timu le source. Mabal po ti munga na fia fia na nes fulima monunga na malu lu sfulona monunga na malu lu Nelson langi de lele tawe awa awa ni so time is full valu monunga na malu lu kai kora langi de lele tawe awa awa ni so time yole so as full tolu monunga na malu in mekago pa uti munga ma mafa ti munga ni so time yo atula fia fia na neumo watu ma mafa na ti munga as full tolu monunga na malu lu gray mouth pa uti munga ni so time ora ni fo yaso Il Bavayatu Blenheim, Langa de Lele Tawe, our audience, your time is for even Maruga and Malulu, the Needins, for Fat Maruga and Malulu, Pautimu, Mafatimunga is your time, you're so much to Mafanatimunga and Fafia and Namale. Are you going to say, good morning, Malulava, see for Maria Langa de Lele Tau, Fasol and our Pautimu, Lafia and Nay, for even Maruga and Malulu, for Mawina Mokras, tell us. Le botri matu le pi tola vedo ngor botri matu I kai taya ole afa solo ina awao pa utimo ni so time is for fitu malu wal malu lufa ma wina morne so lulu fa tala fal maro le chono so sva ngor le la muwa wing tone taro ba futa ne taya afa solo na awao pa utimo ni so time ole so ma sala vale tu I matu ole tawlanga I wing tone fa solo nangi bari ma se vidi me matu si si po su far malu ngor malu lufa ma wina mo wing tone ele so se for fitu malu ngor malu lu fanga re Awa awa pa utimu ini so teimu ni so awa awa ia le tau tauranga sifu walu marunga na marulu sifu fana marunga na marulu I tau po fasoro na awa awa ili so fasoro fwana awa awa le tau tele vanga o roto lua sifu wano marunga na marulu wana neifo yaso awa awa fwana tau Palmerston North sifu wano marunga na marulu sifu lima marunga na marulu fwa mawina mo New Plymouth ma telefon awa awa le tau pa utimu ni so teimu Sfulu iba monu kan maru lufa ma wina mon napia langi le lele tawe awa oni so tebe le so langi le le masterton angi bari ba sa vidi mai ba tu si si pos fulu fitu monu kan maru lu sfulu iba monu kan maru lu leven awa o for the tau pa uti moni so tebe le so fa so langi le le hastings lu sfulu monu kan ma fan fan ka kai ma ga yeso ba fo ma fan fan ma gispen sfulu iba monu kan maru le ya langi le le tau le so kini kini ro Hamilton fa so na awa o pu o le tai au More than ever, Yasus Polona Marunga and Maru from a winner mole or a ton of Yasu or Tato Ian. Tama came a crowd of Okilani, no fang of us along already, some was for loyal Maru Lule or Malamala my Fafo. Awa fa mon mon mai tai ao we got to tell you so awa along the lane sfulu ona mon ngal malu fa mo wina mom au kilani le so pa uti mu tai ao sfulu balu mon ngal malu lu pa uti mu las for rail fa son awa along the lane una wanga las to nine pena fo la salang de lele son formula so duor ve aso Olo mana iya tuh.

Morning, sir. No patu le tai a fo nato le atoa as it so far. Yeah, so loud. Good morning. Malosi fo maria le nei fo tai a fo. Is it affiliate? Malosi fo my senior Australia. Losa my fair. Good morning. Malosi fo nei tai a fo. Martino. Mapsua Bartley, good morning, sir. Lavatu Leitai Al, Roberts Feeling, good morning. Malofa of Taile, Patala for my Aile Tara Pukalame, Aile Ne for Eitai Al. Support Camilo, Adelaide Lena, Patala for Marisunga, Peter Stowers, what far here? I saw. Alepata, Lemelis Saipele, Malo. Ngikai ao le rifano Penny Tupia Mika Alapa Tupia Malo se fumo real nei tai ao fo fa tai le fa tala fomai e le nei tai ao tala pukalame. Ok, sose o soso lo fa tala nei tai ao watu o ranga tamariki. Ok, o ranga tamariki o le mtanga lue nga bai e tamaiti tono ni sila. So all of Sili Sunga Peter Styles Oli Matanga Ringana Nai Vaya Tamariki O Ranga Tamariki Am Salon Tamariki O Tau Faa Maori Ngao Kabaichi No Fuanga Matanga Ringana Nai Olo Ba Ayel Teleo Nai Whanau E Tono Ni Usele Nei. Ok, Sineva Tapusoa Malolo Sifu Nei Tai Ao Joe Sio. Good morning. Specio Yosefo Malolo Fa Taili Fa Tala Fa Mai Fa Amare Fu Semi. Good morning, sir. Malosi fua nei foi time le tai ao. Okay, Nicole Wea, good morning. Malo. Okay. Yeah, se io le a forfico. A falar fitu fam nei asfana. Ba kul kafa mong yang. Nico fam mole. Hana lowa. Le autuli. Latabao. Fale osi asi. La patu nei tai ao. Good morning. Malo la vasi fua. Simona Tavita Tauti. Good morning from Tacoma. America. Malo love of Tai, Wama Seve, good morning. Tavita Romano, sorry, okay, look at Wanga, Kayori, Moyo, good morning. Malo love of Sweet Four, Late Tayo, to tell now, Napa Anga Le Four, but a smiling neighbor on Tayo, as you said, I don't tell you, America. Salo Telo, State of America, Lawa, Fasolo, Anga, Kiasukasi, but just full of a land to top of Tango, Holy, Alfatu, that's all far from my turn for Fanga Wanga. Yeah, ma lo lavar si fu amri ya le fu itai o fau le si mea mana ya le family service le na ya I fu ia se matu a ingana po ya vindi luka vigasi o le mana ya la utiti lo o le a fu o le flow le leo le po kalame a ma le si mea mana ya la utiti lo na po what was written o le bingo le tala o le mea o le ilungo le po kalame o le po kalame a rena ke manka woi nga lar ke le modi ule ngi ga ko e kusa nga ka kala le bango me ngi o moni mo a wo wo or ka nga ka nga ngufu ngo fu ai le ka nga ru lu nga ke a wal wa ko a no ma fo fa o e pe fa sha moni mo pe le ai asa si le pa ngo fu la lo fa u mai fa u mi for ka ni ya ole atana a ta si le be mane la ti ji lo ole mea sa ru ngor por kala me nga flow wa ya ya el proclame ato se olo mara ya uma amba chale ono ae pekan varu uma se vale mara ya kele ya nga ma hulea de to chelo la chunu ma futai le si me mara ya wa was a time ma futai foi na ya inga was nice meaning to chelo na ya inga foi ya me se foi ya ya inga se matu su to luomba na foi chul tatu wang na ma tuai ato bela fa pena foi ya ya na yusa mana tu fa fine mana fa na beautiful ane fo il maftan po so tai au yo on to so dinga fa ya lava ile life church baruka ya on what we de lo na o lo sanga tu mawi le fa no tanu imangeli sere ile ti ti lo poi le sfu fa tau sanga vini luka vigasi le another belly train ya te lo foi e a fanga ta te le lo to be version to ma ya la lo te le son dinamba a me so ona ai un sumo na to ma fin e mana ai ngom ya ba de ma ne foi ne bang e fanga mo ta to a ba le ne fa na me se ta to le o boel fo afi ya onga ya ta ta non le ne fa na po le mo sa onga le mu a le o fa le le le ba ngono fo afi mo ta to yo kilani ya faunga ne ya ne vaingra na kau ki ai le pisio la wala ai tala no le
ina chamba ti chula ngo il saunga le mu le ngata o la chu pol pasi bena fo ta chu yo no fo afi a o ti ti lo ile ka nga ka le ngo wa ko ma lo mai le la US Open a e a fo i o ma ma ko ki ki lo ko le ngor ka sale o ke fa ya ko le ma ga yo ka la ngor ka kar ngi a o fo le ngor ka ka le ngo ki ki lo ngi ka ka le o Alexander Zverev o chichi lo anto le manmalo male US Open lo afelo somale onno so la sa final marka ka le Liverpool kala kam kam kai ka ka ki lo ben na Shelton so one malo ila ka lo Alexander Zverev e le ono tolu fitu ono fitu lua le ma fitu ono lua a le tala angol tanga talia Alexander tusa after a found to sanga I diagnosed le bangala for a type 1 diabetes I've got fuck up sanga ya yeah, on ale me mana ya even though olana ya yeah, le type 1 diabetes for le alana mafaya on sarapen fa ngaina for le ni so bang up so sani ya shakelo na blood sugar ya mabang bena alwa ya lea I also injecting insulin il telo talonga like alwa nga alfa awa wina la naulan talonga lewa alwa ya alwa shampingi le US Open ole lua filo sumaleon ya lai tu mawala na world ranking ili numele lua leo tu mabayatu lo efo ilana foundation the Alexander Zverev Foundation support I need to meet with type 1 diabetes. Yeah, very remarkable. Ole talanga naul tanga talia. Yo beto telis tato if you feel talong ole tenisi ai. Kelefa o kaimi telen fai wa le po isa fai le tamur sanga Australian Open. Ra le po isa ka mai kamaya ba ngai o po iyo le tamur sanga. Le leita si le tangata. Le lake for langa along al tennis langa kering ka kokal ngoi la kapi ya ki ki la kul langa changa chane ai chon le feng of ye for lana le lana we mo ye ya la chichi afa pe left afa chu sanga ai ma tan chong chinga mo type 1 diabetes ya le wa lu wa le wa something in my eye you was open ah malo fatalo fatu malo le chuno la lan pa pa aus spying america malo fa taile fa smal jar proclame Ele ne fo itai au fau Ya malamana tolo so longa leil fo longa Ele ne vai taimi ole tau sanga ua tātu Yei maua lpo kalame ua Ma liu se tasi o uso matua Ole a fionga ya vavasa mana ya Winston Peters Ole a fo I Ole sunga ya Jim Peters e lauloa Ele prominent Northland educator Tala angolon sui fua Vavayatu stasi fo ina vea masui al parlamene e lalo le vanga fa upfai ele New Zealand First telefo inisu au nanga sa yai sa fa benao na fa paleina o iel member of parliament Jim Peters merits of New Zealand merits the peyo na pene tawoloa mai le tuputu mai tai lauloa ke fo ngika haka Jim Peters ya peyo na lauloa e fo oia vavayatu ole sa renowned educator, served as a head department at Mount Albert Cramer School in Auckland. Yeah, my very first principal, Pulisili, in Northland College, I Kaikohe. So, we're telling you, Talini Foy, and so, Jim Peters, to serve as a pro vice chancellor Maori at the University of Auckland. Yeah, on, Jiute Umarana. Yeah, or so, for Baila, Maule, Lona for years, so, we're telling now, Talang. Ya mau la sana filter apa kelam yo failang il follow al sunga Jim Peters lo sama tua le ole men star by fa phone sila afi nga ba sama nai Winston Peters rest in peace sir mal tala apa kelam maru le tai au ni sina ba nga mal fa phone mal tinu le tai mal tai au no lo su tasi wa tai le tu la e fitu a mal besma ya wai no ol fa pong le tai al apa kelam nga al pelchan dia ole so alem tara pom dia ngas fa nau la for fitu le tai nei as fa nau tala le telefoni le afor fitu And I have an alternative to email on airradiosamoa.co.nz. I have an alternative to Facebook, my YouTube, or Samoa. And find out my channel from the Angus Fano Afrolfico. Paolo, if we come from the Angus Nita, wait, no, Pese, Pese, Pese, Pese, come back to what I'm going.

tele te rotiri a mai te tua tono lo bata fa pena foi tono ta valen for fine guard wing up my more on Facebook mari YouTube or sa mol fa fo mal ta sili me tono a mo fa pena foi le fa mo ta si ono te sma ta si sa mo good morning alo se fom real vanga la ta mali nel talo le tau te ali vai sa mo fa va tu o le los fo fa le velo le air le vanga ta ao tu mo winga awa o malang le le tau pa u foi timu ni so vanga sa mo le so onga tono vaso ta tu yai fa mala bai ta fa na o le los fo balu Nisho time yao tolu se fulu degree Celsius moru wana pevela le ea Ere ne yaso luo se fulu marfa e lona mawalalo Fatala fatu panga umal tana pukalame Samoa Na Amerika Samoa no tana mafuta le taya malo la bada sui fuwa manu ia Taro wa siasi ya tu yao stani ya nei taya malo sui fuwa manu ia Le malo le tano Alalam papa ao sa vayango au stani ya nei taya ole taya Malu luo le la mwai Canberra Tasiolo ile malu luo le nei taya ole taya Winga fa mawino le tau e pua ora tae au A koe koa le aise ni sabaenga Brisbane Fa solo na awa oalanga le leifo ni sotaimi Sifu tolu, oi sole Kwa marurua, sifu tolu morunga le marurua fa mawina Kwa Canberra le so Fa talofa le maro na tino ime pone au stadia Rola vasi fu maria le tae au sifu lolo il marulu Winga le tau mo Ime pone na fa solo Ina awa oa le tau ni sotaimi Yo le so sifu tolu morunga le marulu sole Malu lu mai fu me ponga la ko ya ni sini australia good morning malu si fu monia su tasio lo il malu lu il ne bang ole tao fu mai la bai tao la fa solo in na malu si sabili ni su taimi ma awa ole tao su fitu malu ngana malu lu fu mawina mo sini australia il so adelaide malu si fu monia ne tao si fulu o il malu lu o winga fu mawina ole tao le sole a ma telefo in awa ole tao su fitu malu ngana malu lu fu mawina mo adelaide il so Brisbane Australia fatala fatu nei tai good morning malo lover sweet force for fa while malo lord nei tai mo tai ala ma tele na foina awa or tau e le tele vanga Brisbane was for limar mo ngora villa bole ora tono vai aso ta tu yai ba ba tu Perth Australia for limo el malo lord nei ba ngora tai au o we ngora tau le so wala fa so na awa or pau timo ni so tai mi los for iva so al de villa la le los for iva e lona mo ngora vai ngora na Australia mal tula ko le tau fa mo wina Yeah, morning for Yaso. Seven channel channel no fang of us along on radio Samoa. Time I came a cow of Sfutolo El Manu, Lord, and never on the time of our mic from Malmal Taya, Mani Race team. But we're going to tell you so our all along the day, Nisho Taimi, Yangi Mansabidi Mema to Sifo, Sfulono, Morunga Malu, for Morina Mokilani. Ya molonga tono vaso ta tu ya ta ya pa dia la fa solo in pa ultimo cello vai ngo kilani ta fa lo mal maru ta as fu valu lo mo lunga fa solo pa ultimo las freile a wa lang de lepa unai wanga las tona mala salang de lele so fu mala so dor vai solo mana ya tu Fa mo mo mo na tu ina mala ba tau ne foi tai mi ole tai o ina was a full moleono wa te ai nei le tu la e balu afa ne msia ta tu tala mai sa mo ne foi tai o tu fa sala wina mo e pa tali tu la se full mole lua ele au audio le so mo le fa pongo ta tu tala mai sa mo ne ta ole balu ele tai o tai o ya na we fa fonga mai si le fi foi tele o bang a lot a benan li pe mai sa mo ele wa tono ne va so ta tu ye fi fi ka mi di u mai le fa mai fo le ma le ma ke ti ma tele o bang a po le tu lang fo le sala fa yeri a pe fe le ma ri a mai fo no fa lo wa ku le fo a ma kan fe wa a fe lo li si va fo a na ye no wi nga le a fa so lo to tele changa ta ya nga il mo tele sala fa ya pe a mai o mo tele ne va nga yo lo fa benan ta pena ya mo le tu lang a e sa le long a ma ri a le fo fo nga ma lo wo ye a Ya ne va ngana lo tu bisa mo mo fa fo mele tu ne fo tai fo le tu jo mo already sa mo no was a full feature what you like to live value mo la fa fo ga ta tu ma fa sa mo ne fo e solo lu

0: 너희도 투 암호.
1: 자야모리여 탈라니마야 제로아모니야소 오시시레주앙 아르말로 이리파티 우테잉사야 리마타 우피야 톰 필립스 우파리아잉 O a fianga sa ye faya de vai se no lan fa na fa te sai ma tu ngalunga mai ainga sa le le le ai pe sa le amra ia o fisa mo se va taimi kele sa ta wai foi e wi lava sa nga lu fa ta si o fisa ini kaimi ai ori tele atu se a wala fa a wau mo se nga lu fa ta si o fisa e fa ona mo fa ona vau ya ai le mo watu to mai ti ma toi va ve fa foi mai o fa to este ne yere ma lo il fa na o Phillips il ma fa tianga pu a il le ma fa yele ona pui pui o ra tong o Phillips a fa no le ola il ma a sto nga fa na ma le le i no vala wi na ya ini li poti o se nga o inga il va va ola so valo se temor te sa nga o va e lo a fe ma le lu fu lima e a fe to se la lima si ma valo so sa ya fa alu ma la na fa na o tolu il no no fo solo ai le tonga vao il te mi sa fa na ye se le le il te mi oni fe tena inga Ya November sa for for ai el tama cha ilo ye silly to nail malo Curtis Collins is sure so enga fa ye se wala sa nga fa pulling mali mata upu ya Phillips ai poste po fatino sa fa ye ne mountino ai le sa nga le mu mali ol mari or fa na wo Phillips ai pesa tal fen ai foi le wala sa la tu tell you twai mali taimi e sa ili ai le me o ye tama ti ili temi la sa mo we sa ai o le li fa masino honorable justice Simon Moore KC sa fi flia e nga te faya toa tasi se iloilonga, lea sona nafi sa faa matu uinai, lili potifai. O te faa poponga ufo mai faa pitoa mo to maiti ua firifiri atu, ma ta otonga ele mana omia vave, o loo faa wawana faa taatia ese, i le vai tau orbi pisa, le fulu mo fale mai e to maiti au kilani. O fo inu mera faa mo mawina ale no fuanga arso ifo malo loina masai nisi, the Public Health and Forensic Science, o faa ilo aitu sa marifitse fulu to maiti, Mani faa ilo o a fianga o ngongo fatfata poli respiratory symptoms e tau fia I vai aso te tasi I le faa vai aso o tuana e tunei I falemai. Mo te maiti ale kids first, mani starship. E tu sale nga mani valus folu lima pasenere si itanga te lumai le faa ungo yu lain. A ele o faa ilo a ile au faa inga a ton te maiti I falemai. Mani faa ilo ni a fianga o mana a manava. A po te maiti a winatu I vai ngong ngasi ngasi mo tong fitinga faa natin. Ori te mai taifo mai wha pito mo te mai tele pediatrician I au kilani saute Dame Te Wila Percival o I whalia. Ori tau maru ulu ori tau sanga ne o pito sili atu ona leanga I tono ori te lo te sanga. Mas I tau sanga pito sili atu ona ne ona leanga mai ni tau sanga ena te mana tua ina. Mai e tāwai, ori tō te lo te mai te mamai o te mai te Pasifika ai po te mai te Maori. Whalia Dame Te Wila, ori matua I pisi lava ori vaenga o te mai te mamai ala kids first I rifale mai me romoa. O te ngata fōu mai e ngā rua I sifi whao popo, fōu mai wha pito e peo I la tuweanga I atu ma ngā rua en, ma le te reo teime wha agua I vaenga o ngasanga si tinga ina. Ma e tā wai o tamai te tā fia I aunga SS au fia I lele lavo vai I tino po le dehydration, whenu mea e mai le fiva, au pua I manawa te tā, whai ngā tāro manawa, ma le leanga o wha tale e mana o mea I se o ke sene. O nei tu tamai ting, tōngo fitia I vaenga o ngasanga si tinga ina tolu ai le mauru ng tele. O le mana o mio se lango lango I le manawa. Whalia Dame Te Wila, o le mele le tele, o na o le pui, tui pui pui o le flu o faifua nei mo tamai ti lalo I lima tausanga, a e fia tiro tiro o faifua mo tanga taito te siuma, I le lisi tau malulu. O wha maoni ane matanga ruang o tamai ti o ranga tama riki sa ye, au fai ngā ruang ali temi sa fai e se fao lima isi tupulanga, isi tupulanga. Isi o se fai inga masani no fai ya uilo ai o le savadi le leina po le walking in the line. Sa alungo ai ane matanga ruang ali le Johnny Sima, o fai tinonga e po le le au se fai tinonga, I le mata o pu sa fai loina. Mai le mo fai ono fai nai nisi o fai mtalanga, pe ai se asa are tau fi ai ele o fai ngā ruang ali le fao lima. Na whaero ai lele Johnny Sila na masin tolu ai o se tupulanga sa tapo ma te yeina isi tupulanga. A o te tala I tua mai le no whanga re matanga ruenga o wha amasinonga. E sai sa yei tupulanga te lavo are koro wai maraki. I wiri, I au kila ni sauke ya mati. I tustu singa alo I ana matanga ruenga te maiti sa tiru tiro I ai lele Johnny Sila. O wha maori ai o lea wha o limo re savari li leina sa wha tinoina. Olo faa mtalai nai o se tūlanga lea e lau lau tutu faa I tū ala luai tū pulanga I leanga I atu le faa te toa au tū e urufafuai. E faa tali teri ai mori faa mawai atu I se tū pulanga I te talai tūa. Ai ole mata opo to tolu tu pulanga mari to lu sa fa ai to lu e tu pulanga usau ni savali e te tala i tua sa tua i whātou si si ungo lelina. E whoringa mai, sa fefe, ma muse sa vali a ngai whāi toa. O le amata au pisa au inatu leo leo ma amata ina isi o su enga mō vai ngai ngā ruenga. Sa tāpa aina e le leo leo ni sila i nisi o wha amata la ngai winga i le wha o lima e sa longoina. O le teimi o le a wha arvala ve piona fisini ngaina sa tā wai o le au whai ngā ruenga sa iai i leano fua ngā whāta simi tamaiti. A wha maoni ai fo ere mata ngā ruenga tamaiti. O tapunia sua sua ngā leo leo eo nōmani mōri a ngai whātou ai. Tō ele ai niso whātino ngai tue whaia, ma whautu ai nāre mata ngā ruenga, ele ini mōri māu o ni whainga whāsau tu la whono sa whaia, ele au whai ngā ruenga ai pō tū pulanga sa a waing. Ia tātou tā longa ora ura kapili ki fōu a pāpō ni utini le tāmura sanga le NRL Australia. O whetai ai neima se pōna tia ili ngā yu inga le lakapia ni sile pui pui a lana ingoa whālau loa ale Chiefs. O li ipo tia e vaeng o tale Australia o yeisi tūlanga maale alifa vau maaloi winga ile ingo le awa Papua New Guinea le PNG Chiefs e pona iyo inda le pare mio le motu James Marape ile mai ayo faari ngola ngona le utia le matelanoanga ili vau fai ngā maalo le NRL ma le fonofatonu o le akalapu. Sa tisi atu ele raka pia nisile le NRL e tapa ili toi loyoina o le faunga ina ele awa Papua New Guinea ile ingo le Chiefs. Sa alongo ai le laka pia ni sila le vangwa tala le televisi ni sila. O le Chiefs, sa avea ma kalapu la kapifa professor te rumai le afi ifsalau Ivas Fugono. Ma avea ima se ingo o faa mauturo na faa lau iloanga. Ma ana au langolango ili itulangi le Pasifika, ma le kilope ua mauturo.

Tuleba jebele watile nei tai au le ua luas furu ruo milito che ene ia leitu life, ia leitu lies. Fulu, tatu te wina lewe ye nei tai au le tau neo lea selulu le onga tino le vayaso I tute fo ima ngā luenga o loo fa penan fia ngai mali tato wa tino o. Le ua mai atu le tau tuama le unanga fo le tato proklami le madu le tai au le sunga leo I tawai meni mali tato proklami pe ona ye le tau tua fa au le vide Samoa tasirima vitolu a mo. Ya male pokalam le madu le tai au tatalo ye fo tatu fasalonga le tai au fo after ya tu disunga le wao mole tatu wa pokalam amata ya pe on fa fon fon ai tatu wa tino le fo wa se eno fo wa le tatu wa ino le tatu wa tino ni tai au pokalam le fifia mai ma o le to ona fo ni o titia le la tatu fa tasi atu ni tai au se pa iste milolo le so o te fa talo fa tu le ama o te fa tu li matu pe mo lungo ta tu wa tu ni ta ya fo fo fo ni ta ya wa mai le li mo ta to fa ta ye yo ta tu loto ile tu lo na nga le mal na pui pui nga mal ta singa ya ti ta to pe on ta tu to el fa ile ni ta ya fo fa nu nga le fa nu nga ma ta ngo fi o malanda mo mo le ta tu fa ta ile tu pe on ve ile su nga le o ya ta bai ma ta tu wo si ta ulanga le ta o ne u te lo fo le na wa u mal mo le mo le fa ta ile tu ilungo le fata fata ile fata fata ulanga le li ya sulailo na nga le mo tanto ai tatu vi ia le li I me o tape na ina mo tanto le ne ya sulala fa me o tatu wa tunu ma lord se fo la le li to fa tu li matu fa talo fa tu tatu po kala me le fi fi mai ia ile tapo inga ne tatu te mam tina ma tu mo to malawa ma lord se fo ma nu ye ma lo fo langi ma male alfa me le ta ya fa te ile li o fa so solo pea ia le fa ma lo longa lo to se fo le ngata fo ile ya ole alofo le tu alofo fai pele malosi ya te utou e fa wawai o tu faiwa mautou tiute le tapo ia fu ilo ngaharwe ngal tatu watinu tono maota malawa fa ta alofo hatu le ta yao male nganga fifia ma loto meme evi ia ileli ilo na angalele ya te utou ta mama tina matutua se maile le fa ta alofo ili mfailava na tu ua le au salvi pole au fingalwe ngatofi le tua e tono fata fa taulanga sese fa talo fatu tatu pokala me leita yao e fo di talo tono ngal tatu pokala me lo manu wia o tau la fi ngalwe ngale tua I le tau fi ngai ai mo tau tiu te mo tau faiva ya wala vale alanga ino le upole ola mana vai ino le afio ngale tua ina ia manu malo ina ni anganga si tele fa manu si au ni anganga mo le tua mo lo na malo ya ae ele mfailava fo yon na tu wale fa talo fa mo le fa feilo ile au fenga luenga le tuo malo lo manu malo mai ile nga luenga le li o le atu lo lango lango sua mfau fau tuwa le nga luenga le tuo se tovine fata lo fatu le neita yao le tatu poklami malo la vali soifu la uri le o woma paanga u malawa le tatu poklami le neita yao fia lava na te mafuta mai yai ma e vaiva mai le neita yao fata lo fatu le tatu tau tua malo le seifu maruia ya ole aso fau fau le neiwa mai le li ole aso fau wa mai le tuo mo tanto tatu te ori ori ma tatu fia fia iai ma tatu fa manu ma tatu fa fta ile tua wa tua na iana nafi wa umatu la sona nafi la tou wa alwatu fo imona fa le tonu ma mea fo isa tutupu ia te ilo sa muse malu lunga ma na iale poane po de file mua lili lea wa toi pese pese le leo le tua ni tayao ile ma tango fio le li wa vava ai fa manianga le tua le na wa usu siau fa na ule aonga wo nisi nga duwe ngolu ainga ia enofo fo iole fani ya fa vitai ile tua lona nga le ma lona lofa ya te tato ese ale fa maoni ole le e u ia o tato o tangata le ato to ile aso male aso a ole lofa tu no le tua lo tato iai ole fa maoni na ole le ma fai ona le liu ese mo tato e tu ma ulava lona lofa e o ulava le fa babau yo le ala wa ala fa ima le ita yao ala fa imaili oli oli ole li ala fa imaili manwi ole tua ala fa imaili fia fia lono winga elisi mieti tau popole le taya beya na pisa pisa le tatu pokale mele fia fia mai mo tatou le ala maili taya wani fa ama mafasi meru mafau fau te ala maya oi le taya I fia fia oi e tau le ala turista ngate fa fia fia oi e te tangwa oi a te tala lo loto ia ma avi esi I fafo mea nae mamafo ilu mafau fau avi e mamafo ilu loto avi esi I fafo ni mea nae te ilo se sati inga hailu ae kuwaku I kukongu le ori ori ori li imar fia fia ole tua ia ngai fia fia alo ngi yasu yo e ngai fia fia alo ngi yasu ia ia se mea tau pole fua pao ale mea ia e fia fia se a umale hasu e akama fia fia ole mea siri ngama kau a o afo ingi mea re o lo o vive si akua ya o le aso I ngalu fapia me me yang ikua me yang ikua o le ki ne mangi lo wasu
awa ye fuise si waru waru faki nga haku do mafau fau fave ina e sawia ye utua na e sosoma ye utua o te lea mana ina oe langa oe le pola e motu maitua ba ba ina le manga ye kele ia ai a bahua oe lo fie fia ala mai fu di taya o ai ale mo mo mo ala o ta mamul tina pe mo mo ia langa fu meng yo kinga o di vavi fe ala ia le ki o fu fa mai o por kusi langa o to tina e ta pena fa fine to anga o tu fa fa ia fu langa aku fi ala kaya o kasi ku vavi fe ala kai di le kai di le malo a tina malo malo le ngosa ia te uto yo to tiu te manga luenga o to lo fa ia le fa fa fa tu ta ma ia awale ai fonta male ainga wa fa ilangi le folaunga po walu le taua ia anau tu la mai oli tina wa tamatu tina o e ele ai se kala e fa ngime or kama or kala e fa kinga e ta pena fa fa fine to anga yo oli tina e si lo na tau penga vale ke no mi fa ku sai oko oko oka si ko dile a fa pela e va bela tina fa ili puti o ru ma tama sa fa fa ngu to ina wa mai la me wa e moi umiai Eisi mo ma fa lu ma fa fa. Ma ko inga de ai e pa wa ka ika ya wa ka moi umi fu ringi po ri ma nga yo ri po. Yo e wa fa pe nga u nga le olang. E ka a fa pe wa ya ku moi umi ko i. E nga la ku le fong fong. Eisi mo wa e moi umi e fo i ringi ye ka ya o. Ko inga de ai pa wa ka ika ya wa ka moi umi fo i. Ya ya sa u roi fa ka i pu ki o le wi lu nga le la u la. Ya vai la le ma fi ki er ko i. Nga ma fi ki a lu nga lo la u la we le a lu pei pa. Ya langa fa pe nga lo langa ka ku kama. Ya e fai la u tala mo ta ma ma tu tua. A ka ku kama ka la vo u li ai. E si me la fi ko i nga i fu e ki ri kai kai. A nga i o e fai la o i ki. A fa pe fo wa la ta ma ai li yal tina. Ya alu fo i lo le kama la ko e fari ki. Yo. Pala ka lu ki po ki fai lu toast. Ya sa u le fa fa lo ba ku e sa wa e ka ngo i la lo ka pu va lo ba ku. Po maru winga po ma fang fang. Ai kang ko maru winga ya vidi ambulance. Ai kang ko le ma fang fang ya kang fang fang ke. Ya fa ye darling darling ole ani me boy moy umi ai. Me kalu mak boy ele ai. Wa lu fuang apu. Bang ya la kam boy ngo kam boy ko kasi wa kali boy fa la vidi fak ya. Oi oi ya boy. Ye vidi kal ko nga ya. Ya ya. Kalu ko ya ni ma ngayu la kam boy ngapu. Mamang ay fuida kai kamoy ko kasi bore ya e fa la ve mang apu ya de do baku fuida ali de ko ingal al famer kal ko o ya mang ay bore vanga de fi mang o ya wei ali lu baku fa mai ye de ay pa waka ikai o ka moy umi fo kal ko ingal ya saudo saudo e fa kai pikir ka ko komar kal sa fa apu poli mo usut kai o ya bare ke lu maku lu nga ke ya lu lu maku paipa ali sa fa apu polo Mo le manga yor kaya e ola fie fie e ola filango lango mai. Fai me fie fie o lua. Ia e fa pe wai ala kaya o le isau kou konga o le ua. Fa ilang mo le vanga fa ilang ir fo la unga angabu ang of kua kas. Ia ngale ala kaya o ia e kiki lo longa kare nungo le wot mai e kalo fai siau pepi. Ere kai kai ngalo ilo ma fau fau vai lua sfur faka usanga o kaya wala wala lau keng of kua kas. Ko kere la kue apalai mai ai le kai kai mfai ngok kadia. Ya apala ya fa fenga luego. E kengo fara me maka maka nu ole akala nu ole wol. Ah ma ma fo fo ye. Ke lo kanga kai apala ma. Ta fa pela or ko inga. Le wo fa ilangir fo la ngal lum kua. Ye ole kengo fa maka maka le nga ka fo ilire. Au kala vo le lum. Ko ke le aya lo ma ku ye lo kuma. Man ma ko ma fa kanga le apala ma ye le amaso. Ma fo fo ye. Fa wal me lo wo fo ya am sa fa nga. Ya fa piu fa ilangir fo la ngar koing ya fa sanga sanga fo olo makuala kor koing ala ku ku ma ngar kapo ya mai fa yeung ma fo fo e kalo fa si koing bo de bang ka bala ba ya ore aso anga yo kiai nga umma malu ko ma fo fo eh ai kalar koing e ore aso anga lo makua Alo fai si o kōrua le aso anga e o kia ia. Au mamalu koe mafaufau ia e waki ngā fuiru o mafaufau. Ia marakai mingi ia ule a ia sis. Ai alu a kua mariki ngā alo uru ma umako ia. Kua kere fai koe inga le aurua kula u apalai mai. Alea ia maso koe karia ngose apalai. Pau ale mere inga lo ngofo ngofo ha.
kiri koi fo ya se fa adwa bolava oila ai tue ko kas Debele wa telo telo es fulu minita chalo le jula es fulu majasi ole vai vanga ur kaya ya mawala aka ya ba de aya se se de ima fa fo ngofa penga oiri oye se de alu fo ilanga ai tu ai mo oire nga wa lo fa adu ya de ngami si de ngawu ke ke de o Uman dai fa vivi angal jaya utari mai nai faringa ta tu se tu lole le tu mla ulanga le fi nga ngal mana vai fanga lo na seri Ya ma, watul fata lo fana yak pa nga u malamai dungal tato Facebook, nai tayau malungal YouTube, good morning!

0: Ya le le dem le wati le oto es formal valu minute entale le chula es mortas le wata tu tali mai la unang formal tau tu al tatu Pacifica Family Health Group le fion ang alman manna bai fangalona bai fangalona seri yel tatu proclame so so pe amo tatu bai astitasi e na im fai on tau ngolong o le tatu wati nu tu lang al sei formal lo in al tatu wati nu o le unang formal tau tu i tatu fale mai fa le o lo mfai on tau tu ina tatu so se vai ngo au kilani pe on ye tatu to the central ye tato inei papto toy but just aim tato ile if you for e monrewa o vaenga tau o yo lam foi falo te ele sa unanga le fiona en almanna mole mamalo le tatu wa tru nei tai o lam foi fona mamla ma ti le tatu in fa mana tu per tu langa lo ye di swing or tau te no foi la wa to tele la tu lo afia e mai dol furu so se swing or tau ya fia tatu de flu va talo fatu bole nganga fa lo longa almanna le tai au malo si fo manuia malo fo langi mama ya le ala mai fa no le ai mai se le fa wa win no lo to tua bole malo tatu wa tunu va talo fatu bole nganga fi fia malo si fo la le
1: ya fa talo fatu fo ina sunga ti ti en le tai au fo ya fa malo fo i le so fo manuia i nai tu fa talo fatu fo i nei tu la le pa ia male malo se tatu wa tunu u tamo o lo ma wa mai ta pro kalame ya I tupu matamali, I whainga lai wenga pa ia le atua, ia mawaenga ese ese, o le tato watu nuu, ia talofa, talofa lava.
0: Ma lo, lewa, tato ia ilo ngatua no le vayaso. Ma le foi vayaso, o le whanga asolonga o lau tautua, ma le unanga mon malo le tato watu nuu. E le mwhai lava na tuua la la o tautau ngolongo, a ema se fore taupi to la au, o lo o fea ngai ma le mamalo le tato watu nuu, o lo o auto va atu. Ona o ngase ngase o le tino. Le vai temel swing o le tau ngal man man. Le hase sila sila lo su ngal fo ma. Ea, I le tūlang o lo a taupati atu ari tatu watinu. Le hase to a te lo I lantou. O lo fia maurif so swani. Ea ma fatu mudi e fo I tatu fare ma e fa. Pe ona eri to o unangam le tau tua.
1: Ea, pa tai a tia tia mor fafatili. O teimi ne. O te matea watau mai tau o le tatu watinu. Wa faizina... ma fana fana la iteti ya wale wa yendi swing or tau on watata wanga I the spring ya ai ole raenga le tu maulava ole pepesi la le ole fulu maite lava alfana ula iti le maite wina tia tia taimine olo fatu muli ya ya ya tonu ufalma ine tu maot ya o TP practice o te tele o la tōia mai o le whanau la aiti lava ia whapena fo I a le vaenga le tupulanga ia e le ngata lai ilena ia o nei tato tua a sina sina po nei mātua o lo o nof vale o le vaenga la nai e lua o ta maiti ia male au mātua o lo whatumulia e nei e tato wa awa nanga foi ya malo pa pisi pisi ya foi ya ntayao ya maaswa uma ona olo otu maulava emese lava le fulu one siyama olo mafuwa le fulu o nita usanga epe iwa marosi atu ilo le siyama na mafuwa ya le fulu foi olea ta usanga ya ole ala foi la lea ole faya ole tui pui pui Mole fulu o ni tau tanga, e whata tau mole mālo ti anga, o le siama la lea o lo mafuaia le influenza 8, lea o lo pepeti ne, ia ma o lo o tinga aina te lea ia le tau te lo le tato watunu, ai mai te lawa le whanau la iti. Ma o lea foe la waia ia ne, ne whata nunga mai le, tui fua mālo lo ina, tu tonu a lea tunu, ina I faa wau ina pia lava, ona faya tui pui pui ole faa nau, e faya fua. Lalo ole tfuma tolu tautanga, o isi iwa aenga, o tfuma lima tautanga ngai lalo, ya olo faya fua, ya tui pui pui ole fulu. Ole amatua, ya awatu te pole ngai le tau, ele ai, o tui pui pui ole faa nau, e faya fua o malava e o tu pui pui o fulu o le wa yai I an vaenga o tu winga I e mole fulu I to tonu o tu pui pui o fa a tu langa ina mole fa na ulai e faya fua o malava Afai e o atu i se a fō mai i a pō te e whakitaru wai fōi. E whakitaru no wai tu i o whānau, ai whakapea te a te o e tutongi. Ia e lea i e le tutongia, o lea wai ai le whakitangana i a pō le whakitaru fōi mai le stoi fō mālo loina. O le whānau i a whakapea i nā te o mali ono tu mali ma te tanganga i runga. Mai nā te o lo mawai. Ma e tū mau ai la loane o leone tū malim. O la tū u malawana e whaia fua o la tū tui pui pui. O le pulu. O le a whai lawa e le whaia lo tui pui pui o nei tau tanga. O lo o te le lawa no e te alua e whai. O lo o te tala, o le o tau te tala mai a te sema. A ngai le tau tanga pō. Ia le wha awa wina o le wha aenga. O na o le mai tau watu. O le whoia mai wha mau maunga. Ia e na o le awha o le whaitaunga o tangata Pasifika. Ua whai a lato tu pui pui o furo a o le si awha. Ia e le i tai tai o e whai a tu pui pui o furo. O le alala lea o le wha umi umi a yo na e ma i furo. Ia ma e tinga i na tili ai a wa a whana whapea. E whai lo wa tui pui pui o furu. A tonu te mai. E te wawe mahalo te e fhoi. A wa e te leo i ni a unga ti ngā. I e po ni a unga tu ngā. E avei o le whale mai ma ta whi ai. O le nisi o a unga tau on tato mata i tu di ai. E ma se mā tua. O le tangitangi o tamaiti. Wa le whi ai. Wa taf taf e le isu. A. Ia. O le whiwa. Ia. Ma le so onga pon hai le tinga. O haenga la le ya. Awane e fata malai. Ave awane i e tu u te i. Longa i te vaa ya tu a mata o na sela ma luta mai titi. Ya ono fata a e vevesi la ya le ave palma le ai. A yai lava ni a unga mua mua pena utawa. Ave la utama vaa i fuma. Ave faa longo. A mawal vai tui. Fa inu ia o mal vai tui wa fa to nuina a wale in fa inu fa afa ia ona u mai la ia le pe ava ia tu te sui mai le suinga wa te malo si mai ia le ai e tau lava ona inu ia o ma ia vai la au po vai tui o lo fa to nuina le po ma ia e tau fo ia na fa ia ta to me tie pe ia ma san ia ia tina e va ai le vix te fa ma fan fana Mili ele fatafata, ya. Mafuti le ua, ya mafanfana le o tamaititi. Ya fapia, ya. Ya alo fibai. Ya mafanfana tonu o fale. Tati le vai, ya. Ipo soso ania, ina ya vave o na mawal malosi. Ya malmeta usami, ya le lei lavale ai. Ya malito angai fai inu, ya le tamaititi. Ile vai paipa, ya pol vai ti polo vot. Olo tele le moli malti polo tetia. Ia e te urui e la titilo atu i ainga olo e iai ala to ki polo. To anga e mai e te tau fai el vai ti polo e pso ane. Ile mana o mi or tino. Ia ile vitamin C e ave anga iai ina iam. O fatasi ma tui pui pui, o fatasi ma vai tui, ma fuala au o fatu nuina. Ia e mau wai le maa losi, e fa pia poina i o tato tua asina sina. Ba e fa leia me tau sami tatau, ia tau sami e au ngā lei le tino, ia ma tau anga inu le vai, a wā teimi nei, ia e mau wai le fiva, ia tasi la wale o le vaenga. Ina ia tō a whi le mōi fō ia mamāro wai tina o le lava o le vai. Tasi lea pō i maenga o mai tau wina i tō te leo tangata o mai tōnu o whan mai. Wa dehydrate e le lona winga. Wa mamango o mai a le tino o na o le whiwa. A wale o lava le volume. Wa vai atu wa mango le pau. Ia whapena fō ia lau mutu ia ma tūlanga whapena. O na wale e se vai tō anga inu, inu le vai. A wale inu tele in me sumadia, a ia a vai titia, a ia inu le swa vai, ia mamu, tato vai tipo. E ma na ia na, a wai tati le vai inga, o le en mai tau wina, i le tō telo i lato o lo o mai. Ia wa mamango, wa dehydrate, Yeah, wao o fori tūlanga o whaasua te ege nisi o whānau I a pōtanga ta mātua koi. O aunga, o ngā o ngā lā I a ole fulu. Ia whaupopoi, ma le ua taule au le mānawa. Ia tāwai ua tale, a ua tale mai mal whaktale. E dei lā tau na maua mua mua le fulu. Ai olo o o mai a le taimini, e le o maua le le mālosi. Olo o Maua pia lava, ile tale tale, ia mawha umi umi a ia, le wha iwa iwa, ia ma ti ngā o aunga. To e aru ila ufo mai, e siaki ei oe. A watou te nofuai, a watou te rasa nga I ile, A&E, I miron moa po au kilani po nga, a wai umi on tau whatali. Ai vave na oe wa I tau fō ma I whala ainga. I lei e mawaile awa no e wa ai lei ai oe. Ia ma wa ai wha lei po an whala a with tau na watu. Ia e lei umi fō ina e wa ai. Ina e no fō e whatantali la wama no le fō ma. E whaata tau whan mai tia tia pēna e tā ua. Tasi I Penrua. Tasi I King Street I Papatoetoe. Tasi I Weymouth. I Waimahia Avenue, I a Malaysi Tasi, I lalo I Clendon Shopping Center, o le au au nanga nai Pacifica Family, I na I a wawe mau a se fōma I e wai a oe. A papea te o atu Waimau, watumu, I a e talo tanga ina, o e pele lei, pe ap, pe a mau a se wawano I lalo I Waimau, I a po o papatoe fo I a lata lata, I na I a waine umina e fatari. So what is choice now e avatu yate oi, ya on the ili foi na yale lato, po ya yava noa, eva ve tu wai o eva ve ma wai le avano eva il fo mai. O le le le na zato o om nanga, ili umi o na eva, no foa, eva il fo mai, e ye tau tua na mao, a wai te nofo nofo nofo le ato lato, e to e oso mai, a le ata puni fo il mai, ya na e oso mai lona, ya le fa bevesti ma e, fa misa misa ile o fenga green ale wa mata tapen pen o le fa wi un a green o le to ye fa pena foi a wale o mina ino fo ye na ye alwa lola ye le mi don mo ina we ba ye tu la ba butinga ina ye na la tu lola ye le tu lo tu la te no fo no foi ye wa al timing ne wa o ola ba I tonu o corridors to le A&E mi don mo Ia po sāpa wha ia tanga te wha tau tali teimi wa a ia pō mai. Ma teimi fo I lāne nei o lo o tau tilo tilo li tato wā au au nanga. Po le a te wāenga e mā tau te ngā lue wha tase miron mō. Ina ia ma whai o na whai ti tia pe so so ane. I le wha whita au li le waiai nei o le umin wha tali au o tūk. Tumu tumu o tatangata I o, ia ae tuai o nawa ae I fō mai I o lea. Tau sanga tuai, tato ngā lua I whātati, wa ae tui pui pui, o lea sa whareile nei a tia tia. O lea ae ele o whainga luenga Pacifica Family Health Group I te Puke Hall I Otara. E jaila I venta. Mato wa ofisa lena faye ina. Ya, ita sanga tuai, apa pele I temana usia kilo toto malo soka, ya ma faye yo tui pui pui. Oda e anga, ya nela yele ina, e faye kuwa umai na vahenga. La yele o fanya ringa mele iwa tayao, anga ili lua ili fiar, ili lua ili auli. Vaveo o atu taspuru, ya vaveo o atu ina, ya vaveo mawalo. No wawa noa e wa aia I tau tūpua o le aha whai a ia siaki e whai a pua o mai a wa o nanga e le ngata ina I o le aia I fōi tau tele o isi fōi au o nanga e iai ina e tali ni au pesili e te mana o miai I anisi o au o nanga lo whātau no uina e Pacifica Family Health Group I o le whātara whātila silanga nā mō neiva yato e whai ui aia tātou ngā ruenga neiva yato o le community health event al Pacifica e whai ale nā e le community hall I Otawa I te puke ia ole a o iai fo I nā malau whai ngā ruenga ia e tāli aini pasile ia that hotel ten no I food. Yeah, a while lover to four lovely, my so four man real that hotel hatter. Tia tia big is easy lying.
0: They ain't all my man only for my moiler tattoo if I am fighting over yes, so polite me amateur yai. In a lawful tattoo what new and fire on Sosania to bear. Ya man ya tu ta tu fa mo mo le le le le man ya le no fa ngale fa ite pu ke o taro a parar te mi am tari fa mo mut
1: ya e a fa le iva ya va ta ta la no ya a ya a fa pe na va ta se pu lu ya wa wa ya u mai o ya wa am tari ya I le na te mi te ya o I le lu I le o li ya tie tie so te isti la va etalia a A papete le no fuma ya le no wa no need to tell with Jackie ah este ya ya matulanga mo foi pa pena ya ya se foi si o ya I lava se si vainga o lo fie fertil ya yo se fuma lo loina ya e ma wa no wa no este fertil ya yo la ya yo ma lo fa nga green e na ya pa manato a 24 ya ta to bar screening ya po A fight one more till 2 years, be on old Padia to a year by Yasso, most of us to Erna, or the carnage of the self party. Yeah, sorry, not a mind malo peckina in that you may fight on Tasso Talinois, my fascino test away. Yep, the affair is to be a mala malama tilly. You there for if I hang it. Yeah, Tia, yeah, Tasso Telefoni. Mole tila pia la tunu, ole ovan selau, toltolu, lualua, otolu. Ovan selau, toltolu, lualua, otolu. Este vili mai jai, pafisili mai jai, ja pafisili mai tatu iventi la sopureili. Ja otherwise, ja tatu feiloa, ja nabea fapia, este mfai on e oo atu ila sopureili. Este puke holi otara, community holi otara, ja. A why ya tato wa health event if for your four eyelids yaki or no toto ya malusuka for your four eye boy my tato pui on fulu I must have auto will it for your two tree ya ole rying a lea tia more name for you by yaso.
0: I love of tight, I've taken a level of young man manner to long about malor tato what no to langa for your yellow to tumor langa mota to the never yaso ya be Ya male, fami mole am fai fonu te moris fapo pongal tatu proclame. Ile bayas fon te masani, pi ona ile te tumar nangalo fionga misela fingal. Wenga si banga nawis is faenga, fama ed tatu proclame malenganga falol.
1: Ya de ai ai o te pasto fa fa se fuatu ta mo ne bayaso. Tatu to feilo ai ile bayaso po soifua.
0: Ya soifua ya. Le leyo le te tumar nangalo fionga ngalman manna bai fangalona seri pe ona fa fonga yai. Or let you all a family health group, or lot down along a pair, ma batu to alalo, ma sani motanto, and I am a fight. On natosisi, itanto for la au, and natto for ilea, yatanto or pesi perfulu, fire tatu toy, yamatanto it one tanto, lord me town of fight, and a yapipu my tanto, my famai. Say, what the little tatu, let you ask my tassi smell for fonga tatu telephone, Lengana Britannia.